0: Nga sa mid sa upper middle income status na atin din po ipapaliwanag mamaya. Kasi ho, mamaya din po, iisa-isahin natin to yung sinasabi po ng Malacanang ni Secretary Ralph Recto, na ngayon po Executive Secretary, dating Finance Secretary, at responsable po sa ating mga karagdagang buwis, hindi ho naman may tatanggihan, at ilang pa hong mga usapin po, kagaya ng PhilHealth.
1: Yung budget no? Doon, okay. Kinuha, tapos binalik.
0: Et cetera. Pero totoo itong kanya sinasabi, ha? Totoo ho ito. Mamaya babasahin natin yan in fairness and atin din pong hihimayin ito na sa ganun po naman, maunawaan po ninyo na bagamat totoo ang sinasabi, sila mismo po ang nagsasabi dito mismo na hindi po ito as in, kumbaga, agad-agad o kumbaga,
1: hindi pa ito ang finish line sa kanilang mga salita na mismo.
0: Kumbaga, mga kapatid, depende pa rin sa kanila. At depende pa rin po sa kanila yan . Yung ikatatagumpay nitong mga sinasabi nila, actually, magdidepende pa rin sa kanila. Sa totoo lang,
2: true.
0: Sa kanila pa rin po manggagaling ang initiative dyan. Ihimayin po natin yan na maintindihan po ninyo. Hindi mo na kinakailangan pa maging isang Ralph Recto. Hindi mo na kinakailangan pa maging isang Cielo Magno.
1: Hindi kinakailangan maging ekonomista.
0: Para ho, maintindihan itong sinasabi po nilang ito. Bagamat sigurado ako marami po ngayon ang mga pangkaraniwang mga uri manggagawa na wala hong pakialam dito kasi sa totoo lang, wala naman sila doon sa bracket na iyon. Kung kikwentahin po natin ito kung magkano ba ang pinag-uusapan dito na income ng nakararaming pamilyang Pilipino para ho tayo umangat dito po sa status na ito after 40 years. Yan po ang binabanggit. Alright, nandiyan na ba siya? Kasi kung alam mo, handang-handa kami dito. Ang dami natin mga pag-uusapan eh. May kami pa.
1: Wala pa yung pakausapin natin. So gusto mo muna ituloy ito, partner, yung pag-i-explain ito.
0: Hindi, mamaya na. Kasi para isang baksakan. Ang ating po kasing mga pinaghandaang paksa nga po dito, mga kapatid, ay para po natin maipaliwanag itong mga importanteng isyong ito. Alright, sige. So, ngayon, andyan na. Meron po lamang din tayong isa pang importanteng issue na ngayon pa lang po dapat nga siguro masimulan na ang diskusyon na sa ganun po masiguro natin na hindi na naman sila magmamadali. Na hindi na naman sila, kumbaga, maging impulsive ba? Yung dahil sa mga pangyayaring ito. Ngayon, ano ho, ito, kahapon lang ay talaga namang iisipin mo. Ano ba ito nangyayaring ito? Ang dami po ngayong mga kung sino-sino na ginagamit ang social media para manggulo. Doon nga po sa Silangan High School sa Quezon City kahapon, I just hope and pray na walang nakuryente ho dito na nag-flash report ka agad dito, ha? Opo, sana nga ho naman ganun. Kasi meron din daw pong mga agad nagpo-post na may gantong gulo. Kaya yung mga magulang, nagpapanik. May mga bata din po na, hinimatay. May report daw po na nadala sa clinic kasi nga po nahirapang huminga. Maliban po naman diyan, meron din pong report doon po naman sa isang paaralan sa Cebu. Ganon din po, nagkaroon daw po ng shooting threat. Doon naman po sa GMA Cavite, nagkaroon din po naman daw ng ito po, actual na paka-recover ng improvised na barrel ng isa pong batang estudyante. Alright? At meron pa rin po dito sa Zamboanga City, meron din. Sunod-sunod na po ito. So mamaya po, maganda rin pag-usapan itong sinasabi nila na pag-aamyenda po sa ating Juvenile Justice and Welfare Act. Makialam ka dito, ha? Makialam po tayo dito sa isyong ito. Huwag lang po natin pakialaman po itong mga patron ninyo o mga dinodiyos ninyo o sinasamba ninyo. Nahanda ka po kayo magpasagasa sa tren. Okay, nasa linya ngayon. Sandali muna.
1: Ito po,
0: naguguluhan ako sa inyo .
1: Live report po muna tayo, mga kapatid. Ang kasamahan po natin na si Brian Castillo ay nandyan po ngayon sa Taytay Rizal. Ukol po daw dito sa banta ng pamamaril at pagpapasabog daw sa isang eskwelahan dyan sa Cainta, Rizal. Alamin naman po natin ang iba pang detalye. Brian, anong update dyan?
3: DJ Chacha, Manong Ted, nabulabog ang dapat sana karaniwang araw lang ng mga guru at estudyante sa Francisco P.

Phillips Memorial National High School sa Quintana Rizal. Siya ay matapos makatanggap na isang message sa Facebook page ng eskwelahan kahapon na direktang nagbabanta na may mangyayaring pamamarin at pagpapasabog dito. Nagmula sa isang dummy account ang message kung saan minura pa nito ang mga teacher ng grade 10 at grade 8 na malakas daw mamahiya sa klase. Inagbantaan pa silang isa na raw ang kanilang huling pagtuturo. Naalarma ang mga guro at kawali ng paralan kaya nagpasakolo agad sila sa mga pulis. Sa agad namang nagsagawa ng inspeksyon sa eskwelahan ng pulis na katuwang ang Rizal Provincial Explosives at CNN Unit. Pero wala silang nakitang pampasabog o anumang kapanipaniwalang banta sa lugar. Batay sa nasyal na investigasyon ng Kainta Police, gumamit pa ng tatlong magkakaibang accounts sa Facebook ang suspect para ipakalat ang pagbabanta. Nagsimula na mag-backtracking ang anti-cybercrime unit ng Rizal Police upang matukoy ang individual o grupo na nasa likod nito. Kinala ng pulis na hindi malabong nanggaling lang din sa isa sa mga estudyante ng eskwelahan ang pananakot. Sabi naman ng pamuruan ng paaralan ay nagdadagdag sila ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro, staff at mga bisita ng eskwelahan. Wala rin daw kumpirmado at malinaw na banta sa kanilang paaralan

0: no, yung threats na ito, etc. Maari hong paghugutan natin ng ano ho naman ng katwiran yung mga bully victims, no? Yan din po ang dapat nga na ma-address. Pero yung pong kaisipan na gawin natin ito, magbanta tayo.
1: Mali yun.
0: Kasi hindi naman tayo mapaparusahan.
1: Naakala nila na walang parusa talaga.
0: Sige.
1: Oo.
0: So mamaya po, mas maganda ho na himayin natin yan nang sa ganun po bilang mga magulang, bilang mga guardians, ano po, malaman natin ang kasalukuyan pong umiiral nga na panuntunan and kung ano pong gustong gawin o amyendahan ng ilan po sa ating mga kagalang-galang na mga policy makers. Alright. Ito ho muna sa oras na 10 minutes after 8 o'clock. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat po na marami ha. Thank you. Hi, bossing. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans. At puno ng mangosteen with xanthone na mainom po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee! At kayo nga pong panahon na ng enrollment doon po sa mga magkokolehiyo at naghahanap nga po ng papasukang paaralan. Tandaan natin na sa pagpili ng school, dapat doon tayo sa sigurado po na merong itong kompletong facility. Lahat po ng mga pangangailangan ng mga bata at meron pong highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa kurikulum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga nais pong maging job ready at future ready, abay mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. STI, E2E, Enrollment to Employment System. Yan ang importante. Matapos mag-aral, ginagabayan na makahanap ng trabaho. O, di ba? Ito pong uunahin daw sa Monday. Tingnan natin kung paano ang opening po nito. Meron ba silang flag ceremony?
1: Paano ba usually ang opening sa mga impeachment trial? Ano talaga exactly ginagawa?
0: Nakalimutan ko na.
1: Oo.
0: Pero ano lang yan, di ba? Nanumpa na naman tong ating mga senator judges.
1: Walang pa-scripture muna? Bible verse bago magsimula? O kaya pagdadasal? Yeah. Ano ba?
0: Sa Facebook lang.
1: Okay, sorry. Sorry po. Alam nyo naman, nung nakaraang impeachment, bagets pa tayo. Aminin ko, wala pa akong masyadong pakinoon. So, hindi ko alam. Kaya nagtatanong ako, may pa-Bible verse ba bago magsimula? May pa-Bible verse. Papalabang ko ba ito ulit at isusuot ko sa Lunes?
0: May palugaw muna.
1: Ay, libreng lugaw. Sure.
0: Sige, so, ang sinasabi po sa mga balita ngayon, ang uunahin daw nilang artikulo, kasi apat nga ito, di ho ba, no? Na articles of impeachment. Yun daw pong pagbabanta ni VP Sara laban sa First Family, maging dito po kay Ginoong Martin Romualdez. Yan ang uunahin. Maganda rin pong matanong, bakit yun ang kanilang gustong unahin? At may mga ilan pa po tayong katanungan na ating po pinagandaan din para po sa ating makakapanayam. Ano lang ito, girl, no? Tandaan po natin na ito pong trial na ito, sabi nga ng mga maalam, kakaiba, no? At ito po ay hindi lang po pure na trial, hango po sa ebidensya, kung hindi may halo din pong politika. Obvious ba?
1: Agree. Naman,
0: obvious
1: always.
0: Ba? Oo, naalala ko tuloy si Brother Joel Villanueva.
1: Oy, bakit? Bakit?
0: Ha?
1: Ba't mo siya naalala?
0: Ewan ko. Ito na.
1: Ito talaga. Kailangan na ito pa inumin eh. Ano yung dati mo dito, Memo Plus ba yung sinabi mo noon na kailangan mo na inumin?
0: Ano?
1: Ano yun?
0: Anong mula ko binabanggit?
1: Wala ba? Oo, sige. Bakit mo naalala?
0: Ikaw na nagbabanggit niya. ba? Ewan ko sa'yo.
1: Bakit mo naalala?
0: Osteogard ang binabanggit ko dito.
1: Osteogard pala, oo. Bakit mo naalala dito sa usaping ito?
0: Na impeachment?
1: Oo.
0: Ba't ko ba naalala? Mamaya palalahanan

0: wala pa yung kausap natin. Wala pa. Tsaka anong i-expect din sa Monday aside dun sa unang itatakel? No?
1: Ano, gusto ko nang bumuelo dito pero hindi ako makabuelo kasi baka pagbebuelo na ako, eh mahihinto ako.
0: Oh, oh.
1: Alam mo yun? Correct, alam mo, napakahirap kaya dito kung sakasakali
0: po pero na... Pero okay, di huminto-hinto ka para hindi magamit. Oo. Oh,
1: oh. Okay.
0: Hinto-hinto ka ha para hindi magagamit, hindi ka mako-content kasi nahihirapan sila mag-edit eh pagka pinuputol mo sa gitna. Sige.
1: Anyway, alright, ganap na pong 14 minutes after 8 o'clock. Kami po ay meron lamang mga importanteng mensahe. Pagkatapos po nito, ayusin lang po namin ang lahat. Nga sa ganun po, habang kayo nagmamaneho, habang kayo po ay nag-aagahan, habang kayo po ay nanonood sa amin, medyo may direksyon po itong ating pong diskusyon. Nga sa ganun, hindi ho tayo pa iba-iba. Hindi ho tayo palihis-lihis. Nang diridiritse po tayo, unahin po na nga natin ito. Ito pong mangyayari sa Lunes.
2: FM. Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka.
3: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
4: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
5: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
6: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
7: Be inspired and learn about the Word of God.
8: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
9: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
10: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
9: Hello! Hey, fun. One, two, three, four. Again. Two. One, two, three.
11: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak, at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
12: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
13: Sa ilang lugar dito, sa nang lumangoy.
12: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
14: Mobile Journal, Amy Achanza po.
15: Arles de los Santos po.
16: Denise Bodisancho po.
17: Ben Taninggi po.
18: Las Paredes po.
19: Jeff Rivera po.
1: Julie Baiza po.
4: Kayla Macantas.
0: Mary Monreyes po.
19: Mariela Pascual po.
5: Hatid

0: FM.
1: Nasa linya ngayon si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang isa po sa mga abogado ng prosecution at siya po din ang isa sa mga spokesperson po ng prosecution team ng Kamara de Representante. Attorney, magandang umaga po.
2: Magandang umaga ho, Sir Ed, at magandang hello Sir Ted, at magandang umaga din ho, DJ Chacha, sa lahat po ng ating mga tigapakinig ngayong umaga.
1: Alright, salamat po na marami sa panahon. Attorney, apat po yung articles of impeachment na inyo pong inihain sa impeachment court, di po ba?
2: Tama ho yun, Sir Ted.
1: Apo, at ang balita po ngayon na yung pong uunahin po ninyo na kaso ay yung pong threat na umano ay binigas ng Vice Presidente laban sa First Family at dito po kay Ginoong Romualdez. Ano po ang particular na aligasyon ninyo na paglabag niyan sa ating saligang batas?
2: Oho. Ito po, no, ito ang both, no, yung pagbigas ho niya ng grave threats, pati ho yung pag-amin

0: it's all start?
1: Okay, so first day ho, no, sa July 6, unang inaasahan ho natin dito, magkakaroon ho ng kalinawan kung sino ho ang magiging presiding officer dito ho sa impeachment proceedings. Pangalawa ho nito, inaasahan din ho namin na tatalakayan yung mga ibang bagay, no, na raised na ng magkabilang panig na hindi pa ho sinasaloob dun sa pretrial order na na-issue, which is ito ho yung pag-open ng BIR box. At pati na rin ho yung hong dun sa aming request, no, na payagan na both public and private prosecutors na actively participate in the questioning of the same witness.
0: So sige, so tatlong punto po ito, no. Una, yung pong presiding officer, kung sino ho ba sa kanila ang upo doon sa itaas. Pangalawa, yung kaninyong mahiwagang box na yan ng BIR. At yung pangatlo, kayo ho mismo sa prosecution ba ang magmumosyon yan na payagan ang mga private prosecutors na mismo makilahok, as in sila ang maaaring magharap ng ebidensya, mag-examine ng witness at mag-cross-examine ng mga witness?
1: Tama ho yan. Sir Ted, no? Una ho, yan po ang bagay na yan ay nakapaloob na ho yan sa written request na na-file ho namin in the course of the pre-trial conference. So ito ay tinutulan ng kabilang panig at hinihintay ho namin itong maresolba. And just to clarify lang ho, under the rules, no, at ito na din ho ang nangyari dun sa naparaang impeachment proceedings, pinapayagan naman ho talaga ang mga private prosecutors to actively prosecute the case, no, meaning magpresenta ho ng witnesses namin at i-cross-examine din ho ang witnesses na kabila. Sa pagkakataon na ho na ito, ang inihingi ho namin as sa isang same witness, hayaan ho na kapag ninanais ho ng prosecution when we think it's appropriate, no, to do it, na sa isang witness pwede hong magpalitan either ang private prosecutor o public prosecutor, no, na mag-handle ho ng particular areas of examination, no.
0: Hindi ba yan well written sa rules of impeachment ng Senate?
1: Tama ho yan na as a rule, pwede ho talaga kami mag-participate. But para lang hong maging klaro, ang inihingi ho namin is with the same witness, payagan ho na pwede hong magpalitan ang public prosecutor at ang private prosecutor ho. No? Okay. Ang reason ho niyan, if I can explain lang ho, Sir Ted, is napakalawak ho, no, ng mga usapin, ng pag-uusapan dito, no. Kasama din dyan, iba-iba ho yung mga ebidensya na pa-present. Meron hong nagpapatungkol sa mga BIR documents, financial documents, bank records, government liquidation records, handwriting experts, etc. No? So sa tingin mo namin, mas makakaganda ho yan para sa lahat na kapag kinakailangan yung mga prosecutor na may expertise sa mga ganitong bagay, ay hayaan na silang magtanong sa ganung mga bagay para mas klaro ho.
0: Alright. Pero sa bandang dulo, ito ho ay pagbobotohan pa rin ng mga miyembro ng court. Ganun po ba yon, attorney?
1: Tama pa po.
0: Okay. Sige, so we just hope and pray na hindi ito maging cause of too much delay, no? Yung mga bagay na iyan. Do you really think it is relevant sa Monday kaya kaagad yung mahiwagang box na yan? Kasi baka dyan pa lang po, umabot na ho ng ilang oras yun.
1: It will most probably be tackled dahil kasama ho yan sa request namin na hayaan mabuksan para makapag-mark inventaryo at marking na ho ng documents. No? Pero kung hindi man ho yan matapos yung tanak na yan dyan sa Lunes, no, hindi naman ho ibig sabihin ito, hindi na ito pwedeng mabuksan during the course of the day proceedings. No? Lalo na, ang una pa naman na article na ating tatalakayin ay grave threats, no? So hindi pa naman ho dyan relevant yung BIR boxer.
0: Yung nga po. Opo, kung maaari nga, no, para ma-abbreviate po itong proceedings po ninyo. Anyway, sige po, so sa Monday, meron na ba kayong ipepresentang testigo dito po? Doon po kasi sa inyo pong iniharap na mga artikulo, number 4 ito eh, yung article.

0: 4, ito pong grave threats na ito eh. Meron na ba kayong nakahandang testigo na iharap?
1: Yes, Ted, no? But ang inaasahan ho namin dito, no, after ho mapag-usapan yung mga bagay na nasabi ko kanina, ang una kong mangyayari dyan ay mabibigyan muna ang bawat na magkabilang panig ng pagkakataon na ibigay ang kanilang opening statements. No? Of course, inaasahan din ho natin na maging action ho ng kabilang panig dito consistent sa naging action nila before, even before the House of Representatives at pati ho sa kanilang answer, they will try to raise technical arguments here na handa naman ho naming harapin.
0: Oo po, and yan pong mga opening statement na yan, ano ba sabi ho ng Clerk of Court, Attorney May, hangganan ba yan? Gano'ng kahaba pong ibinigay na time limit?
1: Well, sa pre-trial order ho, wala pa hong naka-indicate, no, mm-hmm. kung gaano katagal yan. Sa komento na sinumite ng depensa kahapon, they're asking that the time limit be imposed. If I'm not mistaken, mm-hmm. they're asking around 10 to 15 minutes. Mm-hmm. But we will leave it to the discretion of the court, no. Siyempre, alam mo natin, tulad ng sinabi nyo, may foreign articles na pinag-usapan dito. So, mahalaga din ang magbigyan ng sapat na oras para matalakay ko ng maayos itong lahat na to.
0: O, sige. So, yung pong ating inaasahan na mga maari pong pagtalunan at ito pong mga opening statement po ng magkabilang panig. Again, meron ba kayong iharap po ditong testigo na kaagad dito po sa grave threats issue na ito?
1: Well, meron ho kaming handang testigo, no, just in case ho na magkaroon pa ho ng sapat na oras para mangyari yan, no. But again, basing it from what happened in the previous proceedings, no, nung first day, hindi pa ho sila pinayagan, no. But in case we'll be allowed to do so, we'll be prepared for that.
0: Okay, di ho ba meron na kayong listahan naman ng mga ano dito testigo? Are you at liberty to tell us, is that contemptuous kung sabihin po namin, tanungin namin kayo ngayon, sino ba ang mga testigo ninyo dito po sa article na ito?
1: Sa ngayon, no, I cannot yet disclose it, but no, before the pre-trial, most probably before the end of the day, yes, we will be filing a list in compliance with the directive, ho, no, ng impeachment court, uh-huh. na ilalahad ho dyan yung mga pangalan ng mga testigo na handa kaming ipresenta next week.
0: Ayun,
1: so I hope you understand, sir Ted, yes, at this time, dahil hindi po namin officially na file, I can't disclose, but we can update you within the day, ho, pag nagawa na natin.
0: Okay, so ito ho ang inyong kukunin na pagkakataon, hango po sa inyong mga napagkasunduan na ilang araw bago ang trial day mismo, pwede kayo magsumiti na ng mga pangalan ng mga testigo sa magkabilang panig. Ganun po, ano? Alright. Oh, sige.
1: Yes, Apo, sir.
0: Sige. So, kasama po si Sheriff Abby Andres.
1: Pasensya na, sir Ted. As I mentioned, no, I can't go into the details po sa ngayon kung sino yung particular witnesses that we will be presenting next week.
0: But definitely po, meron at meron, ano?
1: Kasama po yan kung ang tanong ko dun sa, nandun ho ba siya dun sa pre-trial order, one of the witnesses, yes. No, listed, no, pati sa mga pre-trial brief, that's correct.
0: Opo, kasama nga siya. Well, anyway, hindi ho naman namin kayo, kumbaga, ipapasubo, attorney, no, kasi may mga panuntunan po kayo na dapat po na sundin, otherwise, baka ho kayo mapagsabihan po ng trial court. So, sir, dito po sa threats na ito na artikulo, ano po, doon sa inyong mga ihaharap, I'm sure yung NBI kasama dyan, yung authentication, etc., etc. Dito ho ba uobligahin nyo si VP Sara na humarap? Para ho, para po, kumbaga, meaning, hindi nyo naman mauobliga actually, pero kayo ho ba talaga magre-raise ng motion dito na paharapin siya na sa ganun matanong nyo siya? O yung, o inaasahan nyo na sa kabilang panig siya magtitestigo para ipaliwanag niya kung saan siya humuhugot nung kanyang damdamin na yon nung gabi o madaling araw na yon ang kanyang binanggit o sinabi mga threats umano.
1: Tama, no? But under the rules, required ho, no? Isa sa mga bagay na nakalahad ho dyan na pagka-start ng impeachment proceedings, no, i-require ang respondent na mag-file ng answer and to appear before the court, no. Ngayon, sa mga na-issue na ho ng mga orders no previously, ang meron pa lang ho is to report the respondent to file an answer. So we're waiting for the impeachment court to require her to attend, no? At yan, iwan ho namin yan sa some discretion ng court, no? Sa ngayon, no? But as to kung sino ko ang magpepresenta ng witness sa kanya, ay yan ho ay magiging decision ng depensa, since siya ho ay respondent, no? Kung deem it fit na ipatawag siya at ilagay siya sa witness stand para tulad doon ang sinabi nyo, siya ho ang magpaliwanag ng mga madaming importanteng bagay dito para masagot ho yung mga allegation.
0: Okay, sige. So, attorney, paano ho kayo magdesisyon sa inyo pong team? Halimbawa, no, yung pagtawag ho ng testigo, kung ito ba makakatulong o may chance na baka mag-backfire ito pag tinawag nyo yung testigong ito? Mga ganun pong mga critical na mga desisyon, sino po?
1: Tanong ko ba, sir, or ano yung factors that we consider or who makes the decision?
0: Paano kayo mag-desisyon sa prosecution? Kasi po, ngayon, maliban doon sa 9 members of Congress, ilan na po kayo ngayon? Ang dami nyo na ho, ano? So, hindi ko po, paano ho ba ang inyo pong teamwork, attorney?
1: Tama ho, we're 15 ho na private prosecutors, no? But ito naman ho, may kanya-kanyang assignment naman ho na per article. No? Tapos yan ho mga bagay, talagang pinagdidiskusyonan ho yan as a team. But syempre, in the end, no, the private prosecutors are just here to assist the public prosecutor. So sila naman ho ang mayroong final decision kung sino ho ang mga testigo na iharap natin, no? At sinusuri naman ho mabuti ba what isa sa mga dyan para makita dapat relevant at material yung ang kanilang magiging testimonya, no, na ang mga sasabihin nila can be corroborated by other witnesses by documentary evidence, no?
0: So kumbaga mga miyembro ng Kongreso, yung 9 prosecutors, ang private prosecutors dito ay suggestion lang, mungkahi lang. But the decision... Tama. Opo, okay, go ahead, sir. Oh.
1: Tama po yun, sir, no? We were participating under the direct control and supervision of the public prosecutors. So, sa amin ho, suggestions, we give inputs, but at the end of the day, they'll have to make the decision, which of course we will respect.
0: Okay, sige po. So, sir, kami po ay aantabay ha at kasama niyo kami. Oo, sa mga nananalangin po sa paglabas ng katotohanan dito. Katotohanan sa aspeto ng talaga bang matibay ang inyong ebidensya laban sa Vice Presidente. Katotohanan po dito po sa sinasabing mga allegation na ito, whether ito po ay totoo o hindi. Kasi yung hindi, katotohanan din yun na hindi totoo. Parang ganun po, attorney. Kami po'y katuwang po ninyo para po sa ating pong panalangin na magkaroon po talaga dito ng hustisya. Salamat po, attorney.
1: Maraming salamat po, Sir Ted. Magandang umaga ho ulit sa inyo.
0: And Godspeed, sir. Thank you very much. Yun, alam nyo, ano yan, ha? Kumbaga, pwede araw-araw itong ating impeachment update. Okay.
2: Impeachment!
0: Para malaman natin ano bang ating aasahan. Ako tingin ko doon pa lang po matindi ng debate yan. Sigurado ako may mga mag-o-oppose ka agad dyan. Depende ho yan siguro kung sila po'y ano.
2: Depende sa ihip ng hangin. Pero I have to agree, mukhang doon pa lang sa BIR box.
0: Depende yan sa Bible verse, ha?
2: Aabuti na ng ilang oras ang kanilang bakbakan. At aabangan din natin kung may pa-Bible verse sa Lunes.
0: Opo, mga kapatid, doon po sa pagbanggit ko ng pangalan, Sheriff Abe Andres. Ano po, may mga nagsasabi, may mga kaisipan na huwag nyo nang imbitahan yan, huwag nyo nang idamay yung issue na yan dahil baka mabalikstad ang sitwasyon. Baka po lalo pang pumabor doon po sa opisyal na siyang nasasakdal. Alright, 8:34. Abangan po ang ating importanteng panayam sa isyong ito. Ikaw at ako, lahat tayo may pakialam. True FM.
3: mo ba hindi pare-pareho?
4: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
3: Ano ba, ina-loves cam na? Ayan.
4: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
5: Ay, kasal na po pala siya.
4: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
5: Hindi niya ngayon nagamit yung kanyang emotional intelligence.
4: Tutuka ng
3: Match Made with DJ Anna Ramsey.
4: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM.

0: Get Enough by Regent.
1: True FM.
2: Sa mga nagtatanong, asan daw naman po yung defense? Alam nyo, kami po ay laging tumatawag kay Attorney Michael Poe. Siya nga nagsasabi mismo, di ba? Siya na humihingi ng paumanhin. Minsan daw po hindi nga talaga pwede o hindi pa sila maaring magbigay ng reaction. So today, para today po, nung isang araw pa kami tumawag. Ang sabi daw niya, wala pa silang masasabi. Oo. So ngayon, tignan natin kung meron silang masasabi sa mga nagtatanong, Ted, bakit lang laging prosecution? Hello? Hindi po ganun. Lagi kami tumatawag sa panig po ng Vice Presidente. Alright, just to make it straight, just to put the record straight po, na kami natawag lagi, pati po sa mga puon ninyo. Alright, ngayon mga kapatid, ito na po ang ating pong kakausapin. Importante po ito. Ang ating pong kakausapin ay isang eksperto. Sabi ko nga kahapon, dapat talagang maalam. Pinag-aralan po talaga itong isyong ito. Tsa!
3: Eto nga po, makakasama po natin ngayon si Danielle P. Ochoa, isa pong professor mula sa UP Diliman Department of Psychology. Ang kanya pong academic work ay may kinalaman mga kapatid sa moral psychology, parenting, children's rights and issues, at kung paano nade-develop ito pong moral reasoning ng mga bata. Kasi nga po, usap-usapan ngayon, ito pong pagpapababa ng criminal liability under the Juvenile Justice and Welfare Act. So maganda pong ma-explain niya sa atin ngayon kung ano nga po ba ang logic behind kung bakit dapat ang mga bata ay dadaan sa intervention at hindi ilalagay kasama ng mga adult na nakakulong. Once again, kasama po natin Professor Danielle Ochoa. Magandang umaga po, Professor.
4: Magandang umaga po.
3: Good morning po, Professor. Thank you po for being on the show.
2: Okay, Professor, may kaklaruhin lang ako kasi baka mamas interpret yung sinasabi ni Chacha. Hindi po namin sinasabi na yung mga nagpapanukala po ng amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act ay gustong ikulong sa bilangguan na city jail o bilibid yung mga minor. Ha? Hindi
3: yes.
2: Po, hindi ganon. Ang tinutukoy po ni Chacha na yung pong pamamaraan ng correction ng intervention kung saan kumbaga, lalagyan na ng rehas yung bahay pag-asa. Parang ganun pong pinag-uusapan po nila.
3: Yun ang usapan ahead, ngayon. Okay. Ito muna siguro, Professor, ito muna linawin natin from a child psychology perspective. Ano nga po ba ang logic kung bakit yung mga batang nakakagawa ng krimen ay dapat dinadala po sa bahay pag-asa at hindi po agad sa kulungan?
4: Pagdala sa mga bata sa bahay pag-asa ay nakabase dun sa assumption na yung mga bata nagde-develop pa yung utak nila, yung kakayahan nila mag-desisyon, mag-control ng sarili, tsaka na mas madali rin silang ma-impluensyahan. So, ibig sabihin nun, mas umaasa sa kakayahan ng batang magbago kung mabigyan sila ng suportang suporta at gabay, no? So mas naka-focus talaga sa rehabilitation at intervention itong bahay pag-asa dahil sa mga characteristics na yon ng mga bata at mga adolescent. Isa ring malaking bagay kasi kapag nilagay sila sa kulungan at mas na-attach at na-diin yung label na criminal, mas nalilimitahan yung opportunities nila in the future at parang nabubuo rin yung kanilang self-concept na parang sinabi kasi nila criminal ako. So siguro criminal nga talaga ako. At pag pinagsama yun, mas tataas talaga no, yung chance na bumalik sila sa krimen sa kinabukasan.
3: So sa bahay pag-asa po dinadala sa ngayon under the JJWA po natin, mm-hmm. yung ating mga bata na nakagawa po nitong mga krimen, ano, or heinous crime. Kalimbawa, mm-hmm. yung nasa Tacloban school shooting.

0: Ang sinasabi po, rehabilitation, intervention ang ginagawa doon. Base po sa pag-aaral ninyo, ano exactly po ang nangyayari sa loob ng bahay pag-asa?
1: So doon po merong ginagawang assessment. So malalim na psychological assessment sa mga bata. Meron ding patuloy na edukasyon kasi mahalaga nga na may kinabukasan pa rin sila. At batay doon sa assessment, doon gumagawa ng intervention programs para sa mga bata na merong mga team of psychologists at social workers. At meron din silang mga livelihood training opportunities. So kasama naman sa intervention, yung pagtulong sa kanilang maunawaan kung ano ang nagawa nila, ano ang dapat gawin para magbago. At yun, mas nagkakaroon nga sila ng pagkakataong magbago dahil mas, kumbaga mas flexible pa, mas kaya pang, mas malleable pa yung mga bata.
0: Oo. Professor, kayo po ba ay nasubukan nyo na rin po na mabisita itong mga bahay pag-asa natin? In base po sa akin, hindi pa po. Oo. Pero dito nga po sa mga nakaraang mga usapan, aminado rin naman po ang ating gobyerno na may pagkukulang po dun sa bahay pag-asa mismo, not just the facilities itself, sa mga psychologists natin, maging sa mga intervention at rehabilitation na kinakailangan ng mga bata. Paano po ito? Ano po kaya ang po pwedeng gawin para masiguro na pagbasok po ng bahay pag-asa ay maibibigay yung kinakailangang rehabilitasyon nitong mga bata?
1: Well, definitely kailangan po pagbuhusan talaga ng resources, no? Sana sa isyong ito, mas makita yung mga kakulangan na yun at mas mapagtuon na ng pansin kasi bawat LGU dapat meron yung bahay pag-asa, dapat nag-allocate ng budget, ng personnel para talagang matutukan yung maayos na rehabilitation ng mga kabataan.
2: Professor, sandali lang po, sisingit lang ako, no? Pwede ba ho natin munang talakayin po ito at dito po din po tayo magsimula po nung mga bawat yung kung anong kailangan ng intervention o rehabilitasyon. Ano ba wisdom muna? Bakit po ang batas nga na naipasa 14 anyos pababa regardless kung may discernment o wala, wala na pong pananagutang kriminal. Pero meron siyang intervention. Bakit po yung 15 pataas hanggang 18, ito po acted with discernment, tsaka alam po may pananagutan. Bakit po ba ganun po? Ano ba wisdom nun? Ano ba ang katwiran doon? Ano ba ang pag-aaral nyo? Bakit po ganun 14 pababa? Regardless whether may discernment o wala, wala pong criminal liability.
1: Yung isa pong logic nun ay yung sa brain development ng mga bata, no, mas immature pa yung kanilang kakayahan sa decision making, sa long term thinking, at mas vulnerable pa sila sa external influence. So dun nga po sa recent events sa Tacloban, nakita natin na mukhang malaking bagay yung nagkaroon ng grooming online doon sa bata. So dun natin nakikita na maraming external factors na maaaring magtulak sa bata at mas mahina yung kakayahan nila na mag-decide ng maayos kapag mas bata pa po sila, no? Pero yung 15 to 18, I think yung importante rin po doon, no, na parang hindi pa rin sila sinasama sa kulungan ng mga adult kahit nakitang may discernment kasi nandun pa rin bagamat mas may kakayahan na silang mapag-isipan yung consequences ng actions nila, meron pa rin silang particular na vulnerabilities na parang naiiba sa mga adults. At nakalimutan ko nga pong banggitin kanina yung isang napakalaking factor kung bakit hindi sinasama ang mga minors, mga adults sa kulungan, kasi dahil nga mas madali yung silang maimpluwensyahan at mas vulnerable pa sila, malaki yung risk pag nakihalubilo sila sa mga adults sa preso kasi pagkakataon itong matuto sila ng mas mga seryosong krimen at magamit din ng mga adults na i-introduce sila sa criminal networks at maaring lalo silang maabuso, which leads to, yun nga, mas mataas ulit na likelihood na gumawa ng krimen.
0: Oo.

0: yun po ang explanation kung bakit nga ganung edad hindi pa dapat isinasama sa kulungan. Pero ilang taon po ba nagkakaroon ng discernment talaga base po sa brain development ng isang tao? Ilang taon meron ng discernment o may kakayahan na magkaroon ng moral reasoning po ang isang tao?
1: Well, yung moral reasoning naman, no, parang maaga naman siyang nagsisimula. Pero yung reasoning kasi ay... eh, kumbaga sa psychology, yung reasoning, sa pag-iisip lang yun.
0: Yes po.
1: Pero mahalaga din kasi yung emotions tsaka behavior.
0: Mm-hmm.
1: So kahit may kakayahang pag-isipan, minsan hindi pa tumutulay yung pag-iisip dun sa emotion regulation tsaka sa impulsiveness, no? So kaya yun din yung isang tinitingnan na kaibahan sa mga bata, yung impulse control tsaka yung kakayahan na maisip yung long-term consequences ng actions nila, medyo hindi pa nahihinog.
0: Mm-hmm.
1: kaya yun yung edad na kaya may cut-off din na, o sige, may discernment, pero yung self-control, kumbaga, kulang pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga, diba, sa maraming batas natin, yung 18, halimbawa, sa pagboto, nakabatay din yon sa assumption na yon sa kakayahan na mag-decision for longer term consequences.
0: Oo. Professor, kung matuloy itong pinag-uusapan ngayon na okay, huwag nyo isama dun sa mga sa bilibid, magkaroon kayo ng sariling facility for younger children or kids, dun nyo sila ilagay, nakakulong. Kung yun ang gagawin at hindi rehabilitation or intervention sa bahay pag-asa, ano pong posibleng epekto nito sa mga bata?
1: Well, medyo katulad siya nung nabanggit ko kanina, no? Kasi may impact yun doon sa self-concept nila na, ah, criminal ako. At tumatatak na yon sa kanila. At maaaring manaro yung kanilang future opportunities. At parang nababawasan yung paniniwala nila sa kakayahan nilang magbago. Kasi yun naman yung ano eh, yun ang heart ng intervention. May paniniwala na kaya mo pang magbago at binibigay lahat ng suporta na kailangan para magbago. Dahil marami rin kasi sa mga batang to, lumaki sa mga environment na kulang ng stability, kulang ng aruga, ng structure, disiplina. At yun yung mga maaring naghahalo-halo, no? Bilang sanhi nung paggawa nila, nung mga di ka nais-nais. Pero kung... so, yun yung binibigay ng bahay pag-asa doon sa pagtutok sa intervention. Dahil yun din yung nakakatulong sa moral, emotional, at social development ng mga bata. Dahil nagkakaroon sila ng mga positibong mga relationships, positibong role models, at sense of stability and structure na matingkad sa research na yun yung pundasyon para sa positive development, no?
2: Okay.
1: So kung tanggalin yun, parang mas negative yung outcomes na posible sa kanila.
2: Mas negative yung outcome na pwede mangyari. So tsa, himayin lang natin to ha, kasi para lang ho mas bumaon sa discernment ng mga nakatatanda, lalo na ho doon sa mga nagsusulong, no? Nito mga gantong konsepto po, with all due respect ha. Alright, ang bahay pag-asa po o yung pong mga rehabilitation centers ng DSWD, kumbaga may mga dinisenyong programa yan sa mga bata, ito yung mga edad niya, doon sa kanila pong kumbaga rehabilitasyon o yung sabihin na po natin diretso, no, correction doon sa kanila pong pag-uugali, pagkakamali. So ito po may mga programa ito, and ito po mga programang ito ay nakatuon para doon sa mga bata na naiintindihan ano po ng DSWD, ng mga social workers, ng mga psychologists tulad po ninyo, na bawat bata may kanyang pinagdadaanan, pamilya po na troubled, hindi ba? Environment po ng problemado, etc. So yung batang ito, meron pong espesyal na dapat na pagkalinga. Kasi nga, maaari sabihin po natin na sa kanyang ang murang edad na iyan, sa halip po na baka siya ay magreforma, baka hindi makatulong kung lalagyan mo ng rehas yung kwarto niya para daw maramdaman na nakakulong siya.
1: Apo.
2: Ganun ho ba yun, Professor?
1: Apo.
2: Oh, kasi ang sinasabi po,

0: ng mga pati mga magulang, naintindihan natin na yung mga pamilya po dito ng biktima kasi nga, nakapatay nga yan eh. Bakit nandyan yan sa bahay pag-asa? Bakit ganyan yan? Oo. At saka yung mga batang yan, hindi matututo yan kung nandyan lang sa parang pangkaraniwan lang na bahay. Na pwede kang, bagamat wala kang cellphone, wala kang hawak na gadget, wala kang television, wala kang internet, pero malaya ka, nakakalaya-laya dyan, para bagang hindi daw ho umeepekto doon sa kaisipan ng bata na nagkamali siya. Can you just tell us? Kasi kung lalagyan natin ng rehas yan, yung kanilang mga kwarto para daw humalaman nila na nakakulong sila, ano ba effect nun?
1: Yun nga po, parang mas mas negative agad yung ano yung pakiramdam doon sa loob. Tsaka yung pagbabago naman at pag-unawa na mali yung ginawa nila ay yun po ay nagagawa doon sa intervention. At sa tingin ko po, no, para sa bata, kasi yung madalas ng argument, parang hindi naman parusa yung pagdala sa bata sa bahay pag-asa. Pero para po sa bata, kung wala silang cellphone, walang internet, walang TV, at hindi makakagala, napakalaking parusa na po yun sa totoo lang, no, na wala na sila doon sa karaniwang environment. So yung pagdagdag ng rehas, parang hindi naman siya malaking addition doon sa pagdiin na may maling nagawa at na kailangang magbago.
2: Yes po. Professor Daniel, sa mga nakatutok po sa atin ngayon, kasi ang iniisip kasi nung iba, nakagawa ng kasalanan, may mga namatay because of this child, paano po natin ipapaliwanag sa kanila na pag pumapasok nga po sila sa interventions and rehabilitation ay hindi naman malaya po itong mga batang ito at yung pagdadaanan nila ay hindi kapareho ng mga bata na nasa labas. Paano po natin yun i-explain sa kanila para mas maintindihan ito?
1: Ayun na nga po, no? Kasi bagamat parang siguro iniisip ng mga tao ang positive sounding ng bahay pag-asa, at totoo naman na gusto natin na may pag-asa pa, meron pa rin paghiwalay sa mga bata doon sa typical na kinalalakhan ng ibang mga bata. At kung ma-imagine nga nila na yung sabi ko kanina, walang cellphone, walang interaction sa outside world na hindi controlled doon, malaki pa rin yung pagdiin na may maling nangyari. At hindi kailangan kasi na parang yung very, very harsh na parusa para mapaunawa na mali yung bata, no? Kasi sa totoo lang, kung effective yung intervention at na-realize talaga nung bata kung gaano kabigat yung ginawa niya, yung guilt na mararanasan nila at yung kagustuhang magbago, yun naman yung gusto natin, no? Ang parang hindi naman helpful na ibibigay natin sa kanila ay dead end, na wala na, parang criminal na lang sila forever. Yung gusto natin ay merong ganoong reparation, merong guilt, and then pagbabago, para alam kong hindi magbabawi yung mga buhay na nawala, no, dahil sa aksyon nila, pero yung may pagkakataon pa silang gumawa ng mabuti in the future.
2: Oo.
1: Yun yung hinahabol natin.
2: Professor, anong dapat na warning signs ang tignan naman ng mga magulang, ng mga teachers po, sa isang bata na may posibilidad na mapunta sa ganitong sitwasyon?
1: Yung ilan po, no, kung excessive na sobra-sobrang galit at hirap doon sa anger management, or kung may biglang pagbabago rin sa bata, yung narinig ko nga sa balita, no, yung doon sa isa sa mga bata doon sa Tacloban na dati ay positibo naman siya sa ibang tao, tapos unti-unting lumalayo at walang kibo o kaya mainit yung ulo parate. Yung ganoong malaking pagbabago, isa rin yun yung pagbababad sa online

0: communities na negatibo. I think yun talaga yung isang mahalaga, ma-monitor din, may openness doon sa pag-monitor ng online behaviors, kasi yun yung medyo mas invisible madalas sa atin na sources ng mga impluensya sa mga bata, no? Yun din yung isa. At kung meron ng parang kumbaga acts of aggression or violence sa school, kailangan yun makatch ng maaga. So, yung reporting systems na anonymous, importante rin yun.
1: Opo, yung nga din po kahapon po ang ating extensively na pag-usapan, pati po yung mga babala, etc., etc., dahil nga po dito sa social media at internet. Babalikan ko po itong main issue po natin, na Professor, ha? I hope you don't mind. Yung panukala po na ibaba yung pong edad doon po sa age of discernment. From 14, gusto ro pong ibaba ito sa edad na 12. Ano po ang inyong reaction doon?
0: Parang hindi rin naman po makatulong, lalo na kung ano, no, yung very reactive, yung ganitong desisyon na pagbaba, na may nangyaring krimen at mas mababa sa age of discernment, therefore babaan natin. Kung may mas bata ba, bababaan ulit natin. So, para siyang never ending. Pero yun din nga po, kapag binabaan siya, kapag mas bata po, mas marami ring vulnerabilities at mas konti rin yung kakayahan pa nila na una mag-discern, pero yung kakayahan din na protektahan yung sarili sa mga external influence, kasi maaaring magamit, no, yung mga batang to. At yung kahit nagagamit sila at hindi nila full volition yung kanilang ginagawa, parang tinuturing na sila na may kakayahan na magdesisyon at may kakayahan na pigilan yung aksyon nila, kahit mas mahirap yun para sa mga mas bata. At kung iisipin natin, 12, yun yung parang nagsisimula pa lang yung puberty sa mga bata, at mas maraming mas mahirap para sa kanila na i-handle yung mga ganong pagbabago sa sarili at sa katawan. So, mas vulnerable din yung ganyang edad.
1: Muli po, no, atin po binibigyan po dito ng importansya yung damdamin po ng mga pamilya ng mga biktima ng karahasan involving minors. Ano po? Naunawaan natin yan. Hindi ho natin dapat po ipagwalang bahala yan. Pero ngayon na po kasi, ito ho yung mainit na topic, eh. At saka kung ano-ano po ang isinusulong ng kung sino-sino. So doon po sa pagpapababa sa age of discernment sa 12, yan po ang sagot po dito ni Professor. So dito ho kasi sinasabi na kasi yung mga bata, alam nila na hindi sila makukulong. Yung mga bata, alam nila na wala silang mga pananagutan, etc. Yung mga batang yan, dapat matuto. Ganun, di ba? Ito ho yun, eh. Kaya nga po kung ano-ano ho ipinapanukala ngayon. Sa ganun pong muli pangangatwiran, ano ho ba ang magiging, ang dapat na maging tugon dito ng gobyerno, particular po ng DSWD? Sa punto rin po nga na mukhang lumalabas din na yung mga bahay pag-asa, ngayon pa lang po, no, sa sinasabi nga doon sa isang hearing, na mukhang ang dami po na hindi sumusunod sa mga patakaran din naman. Go ahead po, Professor.
0: Ayun, din po talaga mas mahalaga yung monitoring, evaluation at review at pagpapalakas ng programa. Kasi sabi niyo nga po, yung dapat matuto, yung assumption naman sa bahay pag-asa, yung intervention, yung paraan para matuto sila. Pero kumbaga, hindi rin naman makakatulong kung yung yung desisyon ay ikulong na lang natin sila kasi kulang yung programa. Bakit hindi palakasin na lang yung programa? Dahil yung point naman din nun ay matuto sila. So yung pagpapalakas, yung sabi ko nga po kanina, pagdagdag ng resources at mas strict na regulation at monitoring sa bahay pag-asa, nandoon yung solusyon, no? Hindi yung pagkulong na lang sa mga bata at pagbawas doon sa pagkakataon nilang magbago.
1: Yung po din katwiran na alright, okay tayo doon sa edad na 14, whether with discernment or not, walang criminal liability. Pero yung 16 naman daw, oo, yung 16, bakit yung kasi yung 15 to 18 basta po daw acted without discernment, di po ba? Iba din po ang turing. Eh 16 na yan, sabi nga ng iba, eh makakabuntis na yan eh. Magbubuntis na yan eh. Alam nga naman din niya, alam ang tama at mali. Doon po sa ganun din pong kaisipan, bakit ho namin dapat naunawain na, hello, 16 na yan, ano? Di ba kaya daw po nga yung iba, ginagamit nga ng mga kriminal eh. Sa mga akyat bahay, sa pagdi-deliver ng droga. Yung pong ganun pong kaisipan, bakit ho ba namin dapat pangintindihin na kapag 16 years old na pataas, di ba dapat na ang turing dyan mature na?
0: Nandun pa rin po kasi talaga yung mas madali silang ma-impluensyahan na hindi sila, yung kahit ayaw nilang gawin ay may pumilit sa kanila. Pero sa totoo lang po, yung isa rin pong naging estudyante ko kasi at mga nakakausap ko na nakakatrabaho itong mga CICL, ay halos lahat naman ay batay sa assessment na determine na acted with discernment. So kapag ganun ay iba na yung prosesong pinagdadaanan nila, meron ng diversion, tapos kapag ine-evaluate din kung talagang na-rehabilitate sila at batay doon sa evaluation, maaring merong patuloy, no, na may bagong paghahatol pag 18 na sila. So iba rin po yung kaso sa yung 15 to 18, pero yung ganoong special consideration, kung itetest pa kung acted with discernment, ay para lang maging malinaw na sila mismo yung nagdesisyon doon sa gagawin nila at hindi siya yung dahil parang napilitan sila, hindi nila alam kung ano yung mangyayari o yung consequences ng kanilang ginawa.
2: Oo. Professor, I'm sure aware po kayo, no, sa kakulangan po ng mga psychologists sa atin dito sa ating bansa, and even yung mga bahay pag-asa, wala yung ibang bahay pag-asa ng psychologist na kinakailangan for the intervention and rehabilitation ng mga bata. Aside on focusing on that, on hiring psychologists, ano pa po ang dapat ayusin sa sistema para masiguro na lahat ng bata na papasok ng bahay pag-asa ay magkakaroon po ng chance na makapagbago?
0: Ang hirap po ng tanong at ano,
2: kasi systemic yung problema eh.
0: Opo, systemic
2: yung problema, oo.
0: Opo.
1: Sige ma'am, sagutin po ninyo, hintayin namin kayo.
2: Oo, sige lang po ma'am. Oo, kasi alam mo, kayong buntong hininga ni ma'am, being a child psychologist, alam ko nararamdaman niyo po yung hirap ng sitwasyon natin ngayon. Oo, sige po ma'am.
0: Ayun, I think, well, yung isa talaga, yung kasi isa syempre structural at systemic na kailangan natin mag-allocate ng resources talaga para sa mga bahay pag-asa. Pero yung isa rin parang yung pag-shift nga sa pagpapahalaga ng public at ng gobyerno doon sa kakayahan ng batang magbago. Kasi kapag mayroong ganong paniniwala, at may ganong pagpapahalaga, mas bibigyan ng resources pagtutuunan ng pansin. So kailangan yung ganoong systemic changes nga sa education na mas ma-encourage ang mga tao na pumasok sa social work, sa psychology, at mas ma-incentivize na pumasok sa ganitong trabaho para matulungan ang ating mga CICL sa bahay pag-asa, no? At yung mapaunawa din sa publiko kung ano yung halaga nitong mga to para mas may suporta rin sa mga programa. Mm-hmm. Pero systemic nga po talaga itong mga kailangan natin para kaya magbago.
1: Opo, kaya nga systemic, I mean, deeply rooted po ito, no, on so many aspects. Kaya, at saka ang isang psychologist, mga kapatid, ano ho yan, ha? Sila nag-absorb nitong mga ganito. Kapag nag-i-interview ka ng mga CICL na ganyan, pati yung mga, alam niyo yun?
2: Magulang.
1: Na-absorb mo yan eh. Tama. Ikaw ang nakikinig. Para mo siya maintindihan, dapat pakinggan mo muna siya, di ba ma'am? At yung iba nga, mahirap mag-open up nung kanilang pinagdadaanan. Mm. Kaya yung iba po kinikim-kim and then boom, yun na po, nakaagawa na po na kung ano-anong maling gawain. Kaya po, ang laki po ng problemang ito. Kaya siguro ma'am, you will agree na dapat dito ho talaga pag-aralan mabuti ang buong sistema, alamin ang bawat diferensya at bawat isa, magkaroon tayo po ng karampatang solusyon. Tama po ba yun, Professor?
0: No, mahalaga po talaga dito yung collaboration ng mga agencies sa gobyerno at ng civil society para mas holistic talaga yung solusyon natin.
1: At huwag padalos-dalos.
0: Opo.
1: Tama po ba ma'am yung word na yun? Huwag tayo padalos-dalos na lagyan natin agad ng rehas o lagyan natin kaagad po ng kung ano man
2: facility,
1: pong,
2: kung ano man tawag
1: kung ano man
2: dyan.
1: Pong semblance of a jail, itong mga lugar na ito, para lang ho doon daw sa aral ng mga bata na nagkakasala. Ano ba ang dapat gawin, ma'am, bilang isang child psychologist para yung bata po magtanda? I mean, hindi yung mga nasa loob. Ha? Yung pong, kasi daw po, hindi alam ng mga bata na may bahay pag-asa. Ngayon po na nababalita itong batas na ito, mas lalo lumalakas sa loob ng iba. Ah, wala pala kaming pananagutan.
2: Hindi pala kami makakasuhan. Hindi pala kami makukulong.
1: Etc., etc. Ngayon, ano ba ang dapat na gawin na sa ganun po yung bata ay magtanda? Lalo na po itong mga edad na ito, itong 14 ang sinasabi ho natin, pataas hanggang 18. Kasi dati po, para magtanda ka, hahatawin ka ng sinturon o magtatanda ka na. Dati-dati po kasi, papaluin ka ng teacher sa puwet, pipingutin ka, paluluhurin ka. Dati-dati po kasi, para magtanda yung bata, ano ho, ibibiti mo ng patiwarek. Ang dami na pong dati mga kaparaanan, kaya yung bata nagtatanda. Ngayon po, ano ba dapat na gawin?
0: Actually, sa research nga po, ay isa po yung ganoong harsh punishment, nag-i-increase ng likelihood na ng negative outcomes din sa bata, either magkikim-kim sila or sasabog. Pero yung mahalaga nga po ay siguro po doon sa issue ng bahay pag-asa, kailangan maayos yung misinformation na walang consequences. Kasi kung maisip nila, oh sige, hindi kayo makukulong sa preso, pero matatanggal kayo sa kung nasan kayo at walang internet doon. Gugustuhin nyo ba yun? So yung ganoong pagdiin na hindi to walang consequences.
2: Oo.
0: Dahil may consequences pa rin. At pagdiin, no, ano yung epekto ng action mo sa ibang tao. At doon din, yun po actually, mula habang maliit pa lang sila, yun talaga yung kailangang maidiin sa kanila. Na ano yung epekto ng ginagawa mo sa sarili mo at sa ibang tao. So doon po, no, yung sa pagpapalaki ng bata, yung pagkakaroon ng logical consequences sa mga ginagawa nila. At alam ko, madalas kasi parusa agad yung iniisip natin. Pero actually, para rin mas magtanda yung bata, mahalaga pa rin yung aruga at yung parang pagmamahal doon sa relationship, kasi mas makikinig sila at mas secure yung pakiramdam, no, kapag may ganoong basehan. So yung ganoong kombinasyon ng aruga at nung structure pa rin at ng consequences na logical sa pagpapalaki sa bata, mahalaga yun para lumaki sila ng tama.
1: Okay. Thank you, ma'am. Ano kaya kung ating palitan yung pangalan ng bahay pag-asa? Gawin nating bahay parusa. Para may Meron ba yung psychological effect dun sa mga bata? Oh, dadali namin kayo sa bahay parusa, hindi sa bahay. Kasi kung bahay pag-asa, parang...
2: Oh, kasi nga sabi niya may positive eh. Na parang ang positive naman ng name, bahay pag-asa. Baka sarap ng buhay na mga yan. Pero I agree
1: gawin
2: with you.
1: Gawin kaya natin, ma'am. Bahay parusa.
2: Papalitan yung pangalan. Or siguro, information drive na gagawin ng gobyerno para masiguro.
1: Doon muna, kung bahay parusa, ma'am.
2: Okay lang daw ba yun?
0: Ayun, ano eh, parang...
2: Nega.
0: Kasi, negang-nega kasi doon babalik tayo sa naka-angkla yung konsepto ng bahay pag-asa sa kakayahan ng batang magbago. Kapag parusa yung focus, parang hindi pagbabago yung focus
2: doon.
0: So, yung ganoong information nga na hindi walang consequences ang actions nyo, siguro yun yung pwedeng pagtuonan ng pansin.
1: Sige po.
2: Info drive.
1: Sige, ito po yung panghuli. Meron po nakikinig sa atin na isang well, isa ho sa mga siguro mag-aaral nga po dito po sa mga amyendang ito. Ano daw ho ang gagawin sa mga batang 14 anyos na nagyayabang pa na marami na siyang napatay? Yung mga ganun pong uri, tsaka yung sa mga recidivist, ano ho ba daw ang treatment doon?
0: Well, yun po. Kasi yung recidivism, pero ako, dahil hindi rin po ako abogado, I think may iba pong provisions kapag recidivist yung bata.
1: Mm-mm.
0: So, hindi naman sila pinapabayaang paulit-ulit lang, no? So, kailangan pong balikan yung batas kasi iba yung provision sa recidivism. At hindi siya yung parang pareho lang sa unang pasok sa bahay pag-asa.
1: Opo. Kasi nga din po sinasabi, yung may mga judge daw po na nagdesisyon after po na dumating sa 18 anyos, nung mga dumaan sa rehab at saka sa reformation na iyan, sinasabi ng social worker, wala na ho, hindi na ho ito nagbabago, ganun pa rin siya. Yung judge sinasabi, dalhin na yan dito po sa jail na regular jail. Kasi nga, 18 anyos na. May ganun pong binabanggit sa amin ang DSWD.
0: Opo, meron nga po. Tsaka agricultural camps din po yung iba.
1: Opo, sige. Salamat po na marami, Professor, sa inyo pong mga thoughts, sa inyo pong kaisipan. Ito po'y malaking bagay po para mas maunawaan namin kasi kami rin po mismo, minsan nang gigigil, di ba? Sa mga pangyayaring ito. At kung gusto mo nga, an eye for an eye, di ba? Ang solusyon sa gantong uri ng mga problema. Pero thank you po at pinahuhupa po ninyo ang aming pundamdamin, ma'am.
0: Maraming salamat din po.
1: Thank you very much. Professor Daniel Ochoa. Siya po ang nai-refer din sa atin. Ano po, nitong mga pinuno ng konseho na siya pong dapat nga na nangangasiwa dito po sa mga rehabilitation na ito. Ulitin lang po natin, mga kapatid, na girl, doon nga sa Bilibid, mga kapatid, hindi ho ba? Sa Bilibid mismo, may mga programa para po doon sa mga nakukulong at yung nga pong correction, kaya Bureau of Corrections, kasi nga, kinokorrect yung pagkakamali.
2: Tama.
1: And then, eventually po, paglabas, meron siya second chance.
2: May bagong buhay. At may mga nagbabagong buhay naman talaga.
1: Of course. May second chance. Although sa Bilibid po, may mga issue din nga na walang correction na nangyayari kasi habang nakakulong, happy naman sila.
2: Tama.
1: VIP ang treatment.
2: Correct.
1: Kung dito po sa pinag-uusapan natin ng mga edad na ito, ang pinag-uusapan po nga yung discernment ng bata, uulitin ko, meron na po matatanda nakulong na nga, nagnanakaw pa rin. Alam niyo ho yun, mga kapatid, sorry po ha, pero di ba, ang dami na ho dyan tumanda na tumanda, hindi pa rin po alam, hindi ba?
2: Name drop mo na yan.
1: Hindi ba? Yung discernment na iyan, excuse me.
2: Tama. Wala, hindi lang sa bata yan, wala sa edad.
1: Hindi lang po sa mga bata ito.
2: Correct.
1: Ang dami po sa atin, tayo mismo po.
2: Oo.
1: Madalas nagkukulang po ng discernment. Alam mo nang mali, gagawin mo pa rin. Hindi ba? Kaya in this case po nga, dito po sa isyong ito, maganda yung pinoint out ni Idol Rafi sa hearing eh.
2: Ano?
1: Ika niya, 28 out of 117. Na mga bahay pag-asa, 28 lang, mga kapatid, ano po, ang compliant. So lahat po halos ay hindi compliant. Tanong dito, ba't ganon? Baka naman nandito yung problema. Hindi ba?
2: Sigurado.
1: So ano ho ang problema ng bahay pag-asa? Pera. Number one, funding. Funding. Hatiran nyo ng maleta. na punong-puno ng pera para makakuha tayo ng psychologist.
2: Large agad, large. Oh, totoo.
1: I mean, you know, hindi ba? Ang ganda ho yung kanyang inilabas na impormasyon dito eh.
0: True.
1: Whose responsibility is that? LGU. Tacloban City mismo, wala daw hong bahay pag-asa.
2: Tama.
1: Na isa pong highly urbanized na lungsod. Opo, hindi kaya ito nga ang dahilan. Meron din daw po 1,026 na mga hindi nakatapos ng programa. Unauthorized departures, bakit? Mga kapatid, so ito hong mga nangyayaring hearing ngayon, maganda pakakataon para malaman natin ang punot dulo ng lahat ng aspeto. Kasi sabi nga ni Professor, pababaan mo man ang pababaan yan, hindi ba? So pag meron pong, sorry, gumawa ng krimen na karumal-dumal, edad 12, o edad 10, ibaba natin ulit yung edad. Pero yung pong reforma na hinihingi nga dito, pero hindi lang po ito trabaho o nung bahay pag-asa, kung ito po ay maayos. Trabaho na nga po ng buong lipunan at dito magsisimula ang trabaho sa inyong mga mambabatas.
2: Think about it.
1: Hindi lang po sa usapin ng pagbabababa, decision sa age of discernment. Hindi lang po sa pagsasabi na kinakailangan lagyan ng rehas yung mga bahay pag-asa na yan. Dito ho magsisimula mismo yung pagsiguro na ang lahat ng ito ay may sapat na pananalapi. Kasi sigurado at sigurado, yan na naman po ang ikakatwiran dyan. Kawalan ng pondo, kaya nga yung barn na bahay pag-asa na nanawagan. Meron kaming building, wala kaming tauhan kasi wala kaming pera para po sa pagpapatakbo ng bahay pag-asa. Di po ba?
2: May bahay pag-asa ka nga. Wala namang psychologist.
1: Mm-hmm.
2: Ano yun? Anong silbi?
1: Maliban na lamang kung talaga hong sa ilang mga individual sa gobyernong ito, wala na tayong pag-asa.

0: DJ. Alamin ang sikreto ng mga asensado sa Money Masters tuwing Sabado alas 3:30 ng hapon. Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Malapit na, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
1: Sa ilang lugar dito,
2: sa mga lumangoy.
0: Susugod sa bagyo, at anumang dilubyo, balita man sa lansangan, o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
3: Mobile Journal, Amy Achanza po.
4: Arles de los Santos po.
5: Denise Bodisanto po.
6: Bentarinki po.
7: Las Paredes po.
8: Jeff Rivera po.
9: Julie Baiza po.
10: Kayla Macantas.
11: Mary Monreyes po.
12: Ayala Pascual po.
13: Hey.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka.
2: True FM. Mga kapatid, 19 minutes makalipas po ang alas 9 ng umaga. Makakasama po natin ngayon ang RCBC Chief Economist tungkol po dito sa balita na talagang ipinagmamalaki ng ating gobyerno ang upgrade natin. Isa na daw po tayong upper middle income country after 39 years. Sir Michael Ricafort, good morning po.
3: Good morning po, DJ Chacha, Manong Ted, at sa inyo mga taga-subaybay. Nice to be back po.
2: At nice to have you again po. Ito muna po siguro, kasi malamang yung mga nakikinig sa atin ngayon, binabasa ko yung comments nila, sinasabi nila, ha? Upper middle income? Di ko naman nararamdaman yan eh. Para lang po mas maintindihan. Kapag sinabi po na ang Pilipinas ay isa ng upper middle income country, in layman's term,

0: 300,000 pesos per year, mm-hmm. kada buwan, that's 25,000 pesos. Ayun po yung output o yung productivity ng ekonomiya natin, no? Yung kasi hindi lang naman tayo yung nasama dyan, eh. Sa upper middle income, kumbaga middle income country tayo, yung estado natin. Dati galing tayo sa lower middle income, matagal, alos 40 years doon, no? So, naiangat tayo sa upper middle income na, no? Nakatawid na tayo doon sa threshold, doon sa a little over $4,600 per year. Yung hindi lang naman tayo, pati Vietnam naiangat din, no? Pati yung mga Sri Lanka at iba pa pong mga bansa, no? Yung Vietnam $4,970, no? So mataas ng $120 kaysa sa Pilipinas mga kada taon, siguro mga ano yun, mga more or less nasa mga around 7,000 pesos. Okay, mm. Pero na mas lamang sila per year, no? Ibig sabihin po kasi niya, eh, that's a whole of country approach. Kasi, maganda po yung demographics ng bansa natin. Meaning to say, magmula 2015, or more than 11 years ago, yung majority ng populasyon natin, naghahanap buhay na. Eh, kasi populasyon natin, more than 114 million Filipinos. Ang ranking natin in the world is number 12. Imagine ninyo po, mayigit kalahati na mga mayigit 50 million Pilipinos mula noong 2015, pwede na magtrabaho, pwede nang kumita. Kaya nadagdagan po kasi bata po yung populasyon natin. Average age around 25 years old. Kaya at last na po yung Pilipinas na naka-achieve. Tawag po dyan demographic dividend or demographic sweet spot. Na Brinyo, majority, mayigit kalahati ng populasyon, kumikita na. Kaya lumago yung kita ng bansa natin. Ang tanong doon, syempre, ang realidad, nandun pa rin yung poverty incidence, pero pa rin mga mahihirap, no? At pangalawa, ang isa sa mga realidad din, meron pa rin gap between the rich and the poor, no? Kasi po, ganito yung isa-isay natin yung detalye. Yung nagpalago ng kita natin, halimbawa, yung mga bagong industriya in recent years, yung BPO. Ang BPO, nag-i-employ na po yan ng 2 million Filipinos. Ngayon, 2 million. Nung data, 21 years ago, 2004, 100,000 BPO employees lang po. Pero nyo, from 100,000 to 2 million, na inyo nadagdag, halos 2 million na Pilipino nakakapagtrabaho na sa BPO. Ang Pilipinas, Arango, number 2 in the world after India sa BPO. Ang share ng Pilipinas sa BPO world market, mga 20%. Ang kinikita ng BPO last year, $40 billion. Ang kita ng BPO this year, estimated $42 billion. 21 years ago, noong 2004, ang kita ng BPO, $1 billion lang. So, from $1 billion, after 21 years ngayon, magiging $42 billion despite AI. Kaya, nalagpasan pa po ng BPO yung OFW remittances. Ayun po yung pangalawang pilar. OFW remittances. Kasi, ang kinikita ng OFWs per year, more than $40 billion. Ang Pilipinas, ang ranggo ng Pilipinas sa mundo sa remittances ng foreign workers ng citizens natin, number 4 tayo sa buong mundo. Fourth biggest after India, Mexico, and China. Tayo yung pinakamalaking source ng nurses sa buong mundo. More than 20% ng nurses na na-deploy sa buong mundo galing Pilipinas. Ang Pilipinas din yung biggest source ng seafarers, yung mga nagbabarko.
1: Mm-hmm.
0: About 20 to 25% ng lahat na nagbabarko, maritime workers, mga nasa barko buong mundo, galing Pilipinas. Eh, high-paying jobs yung mga yan. Ay, ayun din yung, kada region na pinuntaan ko, may maritime workers, may seafarers. Kaya, ayun yung mga nagdadala ng ating, kaya lumalago yung, may resiliency ko. Baga, at ito, yung dalawang sektor na yan, no, dollar earners, may pangatlong dollar earner pa yung tourism.
2: Hmm.
0: Foreign tourism business, ang kita niyan, record high na $13 billion. No? Sa loob ng isang taon. Yung foreign tourist arrivals, mga 5.9 million last year and 2 years ago. No?
1: Okay.
0: Ang pre-pandemic, 7 to 8 million.
1: Mm-hmm. Sir, sorry, medyo so limited medyo, yung time natin.
2: Sorry, Mike. Medyo nag-scatterbrain kami dun sa, sa simpleng tanong na napunta nga tayo doon sa mga binabanggit mo na hindi may tatanggi. Na dapat din natin tangkilikin nga kasi ito'y nagtulong-tulong para iangat ang ating ekonomiya, right Mike, no? Hindi naman
0: Opa.
2: Hindi natin kinakailangan pong iwaksi yan, ha. regardless kung

0: Nasaan kang kulay ng politika? Opo, ito po ay bunga. Ito pong sinasabi na pag-angat natin sa upper middle income country ay bunga po ng pag-unlad ng ekonomiya. Yan po ay klarong-klaro ho naman sa paliwanag nga ni Mike. Pero ito ho, sir, yung disconnect ang sinasabi ni Chacha dito eh. Yung disconnect, no? Disconnect sa usapin po na bakit doon sa SWS latest survey, sinasabi po nila, no? Doon po sa self-rated poverty, nito March lamang, 52% ng mga Pilipino nagsabi na kami mahirap. That's 14.5 million families. Bakit po itong ating trilyon na utang ilalo pang lumaki? Ang paniwala ng marami, kung umuulad tayo, dapat bumababa ang inuutang o lumiliit ang utang tayo, papalaki ng palaki ang utang. At yung pong ating sweldo, ano po, maaring sa Metro Manila po ay tumaas, pero kung pupuntahan natin ang ibang regions, eh napakababa po ng sweldo. Yun lang pong disconnect, Sir Mike, ang aming pong gusto malaman. Ba't ganon?
1: Opo, Mr. Manong Ted, kasi meron pa rin talagang kahirapan o poverty. No? Ayun din po yung challenge, yung more inclusive economic growth and development. Maaring lumago, whole of country, yes, lumago. Kasi mayroong mga sectors na resilient, no? Yung mga binanggit natin kanina, may optionality yung mga kababayan natin. Meron din man mga napag-iwanan, yung mga nasa laylayan, no? At ganun din yung gap between the rich and the poor, no? So, alimbawa, sa agriculture sector po, Manong Ted, ang employment sa agriculture sector, 20% of all workers in the Philippines. Pero ang ambag ng agriculture, 8% lang. So, may disconnect po doon, no? Maring kasi po, kailangan pa talagang anong equalizer? Maaring edukasyon, yes. Education is the biggest equalizer, lalo na yung mga STEM courses. At number two, teknolohiya. Lalo na sa agriculture sector. Ibig sabihin, kailangan pa talagang maging mas productive yung agriculture by using the best technologies. Increased mechanization, higher yielding seeds, yung ano, para mapalago yung output, no, using the best technologies, greenhouse yan, yung halimbawa yung livestock, maraming biik, yung mga poultry, maraming sisig, mabilis lumaki, highly automated, at mas marami yung output, mas maraming biik, maraming sisig, mabilis lumaki, mas malaki yung production, no, halimbawa kung crops yan, malaki yung output, yung mga higher yielding varieties, no. At malaki yung supply, dadami supply, mababa yung cost, mas gaganda yung kita na magsasaka, no? Kaya yun po yung disconnect doon, no? Yung teknolohiya. At yun po talaga, yung pwedeng mag-bridge ng gap. Kahit sa manufacturing, ganun din po, no? Kasi kailangan natin maging competitive, no? Kasi wala pa yung mga high-tech technologies dito sa atin. Ganun din, same principle, so, using the best technologies best opportunity going forward. Hopefully, makasali tayo sa AI, yeah, yung mga rare earths, electric vehicle production and supply, yung paksilika for the next 2 years
2: Sir Michael,
1: po dito.
2: Sir Michael, so ang sinasabi nyo po, ganito, kasi nga ang layo ng disconnect from the poverty na meron dito sa Pilipinas compared dun sa itong ang upper middle income country na tayo. Should we celebrate it? Itong pagiging upper middle income country natin, considering na kung ikukumpara po tayo sa ibang mga bansa, halimbawa Vietnam or yung mga karatig regions natin, tayo po inabot ng 39 years bago po natin ito na-achieve.
1: Well, ano po, yeah, at least it's a milestone. This is long overdue, no? At least nakabit na natin, no? Pero ganun din na meron pa talagang sektor yung kailangan mas inclusive, maramdaman na mas maraming Pilipino yung progress, no? Mag-trickle down sa especially to the most vulnerable sectors, to the poorest of the poor. Kaya nga po yung nandiyan yung mga intervention programs, like for many years ang biggest budget allocation sa education, no? Yun po kasi prinsipyo, dahil education is the biggest equalizer, no? Nagbibigay ng oportunidad, lalo na kung STEM courses, ayun po yung in demand. Yung the use of technology is another equalizer, kasi napaka yung technology ngayon with AI, yung mga digital businesses and commerce, ayun ang nagpapabilis ng progress din, nagbo-boost ng productivity, at sa napakaraming sector ayun yung magbo-boost talaga ng output, ng productivity at trabaho, kita, ayun po talaga. Although yung mga Pilipino may optionality din po, kaya yun, kailangan talaga ma-re-emphasize din yun na kung ang mga Pilipino, yeah, there merong resiliency, yes, may optionality tayo. Pwede tayong mamili yung hanap buhay dito sa Pilipinas o yung negosyo, at pwede rin naman sa overseas at kumita ng dolyar. Nakita naman natin, mataas yung dolyar ngayon, no? True enough, parang there two sides to a story eh. Maaring yung purchasing power ng peso, di ba, yun nga yung based sa statistics, humihina. Dahil nga yung consistent sa pagtaas ng dollar. Dahil 61.50 levels yung dollar, no? Eh, magmula nung gera lang, past 4 months, umakit yung dollar na 6%, more than 6%. For the past 4 years, since the Russia-Ukraine war, umakit yung dollar ng 20%. And since yung datos nga na pinapakita in recent months, since 2018, eh, umakit na rin yung dollar from 49 to 61, that's 25%. Ayun din yung consistent yun sa reduction of purchasing power ng peso. So, kung kami optionality mga kababayan natin to kind of bridge that gap and yung to partly address that disconnect, may option sila na kumita in dollars.
2: Okay, at, oo. Sige
1: ayun,
2: po,
1: sila
2: sir.
1: Sila pinakikinabang ngayon.
2: Ayan, naiintindihan na po natin ngayon. Gusto pa sana po namin i-explain pa yung ibang mga bagay, kaya lang kulang po tayo sa oras. But thank you so much, sir, for joining us here today. Quickly and briefly, para po ma-explain po itong matter na ito. In short, eh, hindi pa rin talaga, in totality, hindi dapat ipagsaya yung pagiging upper middle class income country natin, dahil on the ground, hindi naman siya panararamdaman ng mga tao po sa ngayon. But maraming salamat po once again ang RRCBC Chief Economist po natin, Sir Michael Ricafort. Sabi nga po niya mga kapatid, it's a milestone pero marami pang dapat gawin ang ating bansa para po mas maramdaman talaga ito on the ground. Mga kapatid, sa oras po na 9:32, magbabalik pa rin po tayo. Happy hour po natin ha, Biyernes po ngayon. Hindi pwedeng matapos po ang ating programa without the happy hour. Abangan niyo po mamaya ang ating makakausap for What's On Your Mind. Dito po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo kapatid.

0: bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
1: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
0: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
2: Food security starts at home. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: responsibly. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
1: It's a relaxing Friday with Ted Filon and DJ Chacha. Dito lang yan sa True FM.
2: True FM.
3: Asa na si Chacha? Nasa linya ngayon si Attorney Michael Poa, ang panig po naman ng defensa para po sa impeachment trial starting on Monday, July 6. Attorney Michael Poa, salamat po sa panahon.
4: Good morning, Manong Ted, good morning din po, no, Ma'am Chacha. Magandang umaga rin po sa ating mga kapabayan. Thank you po sa pagkumbida ulit sa inyong programa.
3: Thank you. Sige po. So sir, sa inyong pong panig naman, ano po sa Monday po ang aming inaasahan?
4: Well, sa Monday naman po, since yan yung first day of trial, magkakaroon po ng opening statement sa bawat panig. Pagkatapos po nun, actually, nakaschedule ang prosecution kung mag-present ng kanilang ebidensya, pero hindi po natin alam dahil meron po tayong mga preliminaries na nakalatag, no? Yung mga aming mga affirmative defenses. Ibig sabihin, ito yung mga nilagay namin sa aming answer na nakikita namin dapat ma-resolve muna ng korte. So, hindi po natin alam kung tatalakayin kaagad yun ng korte, pero maasa tayo na ganun nga yung mangyayari. So, sa amin po, sa totoo lang, inaabangan din namin kung ano talaga yung magiging takbo ng proceedings on Monday. But definitely, it will start most probably with opening statements from both sides.
3: Opo. Sir, kung mamarapati lang po ninyo, no, briefly, yung pong mga inyong manifestasyon, no, doon sa inyong answer na kaninyo dapat ma-resolve, pwede po ba namin malaman ilang po doon? Ano po itong mga punto na malamang ay ma-erase ninyo, and well, eventually, baka may tumayo din po ng mga senator judge at isulong po yung inyo pong gustong mangyari na iyon at maaari pa hong humantong sa debate?
4: Opo. Siguro po, without venturing into the merits, factual lang po, no? Kwento ko lang kung ano yung mga nalagay namin doon. I think okay lang naman yon. So basically, ang isang malaking bagay talaga na nalagay natin doon ay yung question namin sa mga ebidensya na naisama po sa itong articles of impeachment. Bakit po namin kinu-question yon? Dahil nga po, unang-una sa lahat, klaro naman po sa atin na pagdating doon sa mga unang mga, or mga original impeachment complaints na naihain sa House of Representatives ay wala pong nakalakip na mga ganung documents, no. Pangalawa po, sabi din natin parate na according naman po sa mga desisyon ng Supreme Court ay yung impeachable offenses po ay yung mga offenses lamang na sinasabing nagawa o allegedly na commit, no, noong time na ang isang opisyal ay isang impeachable officer, which in the case of the Vice President is from 2022 onwards. So yun po yung mga pangunahing mga issue na nailatag natin, no, sa answer natin na gusto natin sanang ma-resolve ng impeachment court. But of course, I will not argue for my case right now. Yun lang po, para factual lang po tayo, Manong Ted.
3: Opo. Pero ito rin, Michael Poa, I mean, sa akin na pumanggaling, short of saying na, hello, pagsisimula pa lang nito, ano ang dapat nating pagtalunan dito? Dapat walang impeachment trial. Dahil unang-una, defective itong complaint na ito. Ganun po yun.
4: Well, basically, kaya po, Manong Ted, kaya nga po, nung sa aming answer, meron din kaming prayer doon na ma-dismiss, no, itong articles. But ganun pa man, no, ang sinasabi lang naman natin talaga is karamihan sa mga ebidensya

0: Sasarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, Cafe, Mangosteen. Sarap! At mukha po meron na naman dokumento, di ba, sa balita mo kanina, girl, ng petrolyo, presyuhan ng petrolyo ngayong Tuesday.
1: Kasi sa world market po, 3 trading days na mataas yung presyo. So let's expect na mukhang tataasin po yung presyo talaga next week. At kung magkano, di natin alam.
0: Mga kapatid, lalo pong dagdag sakit ng ulo yan sa mga nagdenegosyo, doon po sa mga may logistics, sa mga gumagamit ng sasakyan. Panahon na para mag-full electric tayo sa ating hanap buhay. At dito sagot tayo ng Photon sa dami nga po ng mga model options. Full electric na passenger vehicle, abay sakto ang Traveler Sierra EV van at maging ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, panalo po ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga trucks, sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Pati truck meron, electric! Zero fuel cost, wala pong change oil, available pa ang spare parts. At dagdagan mo pa ng 19 years ng Photon experience in technical services. Electrify your business, go Photon Electric! Punta na sa pinakamalapit na Photon dealer sa inyong lugar o kaya po na may tumawag sa 0999999998 for more information. And baby girl, naku po, pwede ba tayo mag-extend?
1: Hindi pwede. Mukhang excited na si Idol Lord at nagme-message na. Excited umupo today.
0: Sino?
1: Si Idol Lord de Vera.
0: DLC tayo.
1: Huwag muna. Kaya mag 15 minutes pa eh.
0: Ganito Monday, maganda ho kasi maipaliwanag natin to kasi i-coconnect natin to sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Ito pong magandang balita. Good news, nakamit na ng Pilipinas ang upper middle income status. Babasahin po namin to actual, yung kanila pong hinanda na infographics, no? As is, sa totoo lang po, magandang balita po talaga ito. Pero tutunghayan po natin yung ilang pong mga informasyon nga na ikahon namin kanina ni baby girl. Ito po ay babalik pa rin at babalik sa kanila, sa gobyerno. Sa anong kaparaanan po yan? Anong mga kadahilanan yan? Monday po, abangan nyo. Naghanda ho kami dito nga para ito'y maipaliwanag ng lubusan para maintindihan ninyo ito pong magandang balitang ito at yung sinasabi na maaari pong maging magandang epekto sa mga Pilipino. Kasi dito po na lamang ano ho, sa inilabas nitong si Ginoong Ralph Recto, regards daw po sabi ni Leandro.
1: Leandro
0: ano?
1: Ha? Leandro. Ha? Sino ba Leandro tinutukoy natin? Nagchat-chat lang ako eh. Leandro. O sige, ito, tuloy.
0: Ano ang ibig sabihin nito para sa ordinaryong Pilipino? Ano sinasabi? Mas maraming
1: trabaho. Mas maraming investments.
0: Di pa tapos. Mas maraming trabaho. Basahin mo sa ilalim.
1: Mas maraming trabaho. Oo.
0: May kopya ka nito eh. Mas maraming negosyo at pabrika ang maaaring magbukas.
1: Eh kasi nga, mas maraming trabaho.
0: Ang sinasabing maaari.
1: Maaari pa lang. So hindi pa sure.
0: Pag-uusapan natin to on Monday ng masinsinan para ho ninyo maintindihan. Ha? Alright? O sige. So, baby girl, aba gusto nating tapusin po itong ating linggo ng paggawa sa magandang mga balita po naman. Abangan! FM.
2: Celebrate the lives of your
3: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
4: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
3: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1 p.m.

0: Good. Sa oras muna na 9:48, 12 minutes bago po mag-alas 12. Ay, alas 12. Alas 10 pa lang. Alas 10 po ng umaga. Excited sa lunch yarn? Ang oras muna hatid sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website at Facebook page, may QR code sa inyong screen ngayon. Kaya scan nyo na yan para mapunta kayo at makita mga nagagandahang gold and diamond ng Mayette de la Rosa. Visit their website www.mayettedelarosa.com. At mga kapatid, open po for franchise ang Mayette de la Rosa. Good morning sa gwapong Mr. and Ms. Mayette na si Sir Richard de la Rosa. At eto na nga po mga kapatid, update muna tayo dito po sa ating nakausap, July 1, araw po yan ng Miyerkules. Ito po si Melva Carozo, mula po yan sa Javier, Leyte. Mga kapatid, ito po yung housewife na 28 years old. May asawa, tatlo ang anak at nakatutok po sa atin sa 1PH. Ito po ay nabiyayaan ng 4,000 piso. Galing po ito kay Happy Daddy, Happy Man, Happy Kid, kay Happy Senior Couple. Na ipadala na po natin yung tulong dito kay Ate Melva Carroza. At ngayon may update po siya sa atin. Kasi ang sabi niya sa atin, pambili nga daw po ng pagkain at gamit ng kanyang mga anak sa eskwela. So papakita niya sa atin ngayon kung ano na yung mga napamili, maging yung pagpasok sa school ng kanyang mga anak, at papakita niya rin po sa atin yung kanyang anak na may autism, maging yung anak na bunso ni Ate Melva, mga awards ng anak ni Ate Melva na nakapaskil po, nakalagay sa kanilang dingding, at yung video po ng dokumento pagpapatunay na kinakailangan nga po ng therapy nitong anak niya na merong autism. Ito po si Ate Melva Carroza, very thankful at content sa 4,000 pesos na ipinadala po ng ating mga Happy Anonymous. Panoorin at pakinggan nyo po, mga kapatid.
1: Ito na po yung pinambili namin sa napanalunan namin kahapon.
2: Kaya sa mga gustong maging job ready at future ready, ay mag-enroll na online. Alright. Kasi pag dinwenta mo yan, mga kapatid, ano, sa kwentada natin dito, kung 85 pesos,
1: Boy, get your bag na.
3: Hanggang, ano to? Manonood natin, girl.
1: Kasi,
3: yung latag ng mga pinamili, kaya nung mga una, no? Nagbibigay po ng patunay para po sa lahat ng napuntahan.
1: You kiss ate. Kiss kan ate.
3: Nakabili na ako ni po.
1: Kiss nga ni ka mama.
0: Ayun ang bukiran. Ang ganda naman ang view ng kanilang bahay.
3: Ito yung taniman.
0: Simple ng buhay.
3: Kung saan nagsasaka ang kanyang mister.
0: Yes.
3: Oh, ito yung pinapasukan. May mga panay sila.
0: Nagkikis pa sa parents bago umalis.
1: Manong Ted. You say salamat, Manong Ted Filon.
0: Ito yung may autism.
1: Salamat.
4: Salamat, Ted Pailon.
5: Salamat, Manong Ted Pailon.
3: Yan.
1: Hello po. Ito na po yung anak ko. Kigigising lang.
0: Ito yung bunso.
1: Gusto na naman na mag-daddy. Natapos na ako sa pagpaligo. Gising agad ka pa.
0: Ito yung awards ng kanyang mga anak.
1: Ito rin po yung
0: Star Pupil. Nakalagay.
1: Ang anak.
0: Ang mga medals, distinction.
3: Ganyan at ganyan lagi yan sa mga kanayunan.
1: Ito po yung patunay na nag-therapy noong 2022 yung anak ko doon sa EVMC.
0: Eastern Visayas Medical Center.
1: Pero hindi po kami nakapag-continue pagdating ng October 2022 dahil sa financial problem po kasi namamasahe pa kami papunta doon. Tapos
3: ito na yung assessment. Alright, kausapin po natin si Nanay Melva Carroso ng Javier, Leyte. Melva, good morning.
6: Good morning po, Manong Ted.
3: Okay, salamat na marami ha, sa iyong patunay, sa iyong mga sinasabi sa amin at yung mismo mga binili mo para pagkain ng mga anak mo, pati nga yung uniforme ka mo. Nakita namin ito.
6: Apo.
3: Alright, sige. Ganito. Yung anak mo, confirmed talaga na meron itong autism. Pwede ba naming pakisuyuan ka kung sakali kailan ka makakaluwas ng Tacloban para isama mo yung bata doon sa kanyang therapy? Gaano ba daw kadalas dapat sa bawat isang buwan, ilang beses?
6: Base po sa sa assessment po ni Doktora Palami po, kailangan po niya ng ABA therapy, speech at saka po OT.
3: Mm-mm.
6: Yung sabi po sa amin noong unang taon, sabi po na once a week pa daw po magte-therapy yung anak ko, pero unahin po muna yung ABA therapy, yung behavioral therapy po niya.
3: Behavioral therapy. Okay, ganito. May oras ka para sa bagay na iyan? May oras ka?
6: Opo, kasi nung una po nakakapunta po kami noon sa Tacloban weekly.
3: Mm-hmm. Kung meron kang oras, sinong pag-iiwanan mo sa mga anak mo habang nag-aaral, yung mister mo?
6: Opo, kasi wala pa naman po ngayong trabaho eh. Hello.
3: Very good. Magkano ang kailangan mo para doon muna sa behavioral analysis na therapy nitong bata? Magkano ang kailangan mo sa bawat therapy?
6: Yung po kasi, yung ABA assessment po is 2-5 po. Pag sa labas ka po, gaya po kay Dr. Palami na hindi sa kanila, hindi credited, 2-5 po yung yung assessment niya para sa ABA.
3: Mm-hmm.
6: Tapos, pero kung dun ka magpa-assist daw, 2,000. May diskwento na 500. Tapos, yung session niya po is 2 hours per session once a week. 4,800 po monthly, 4 sessions na po.
3: 4,800 sa 4 sessions.
6: Opo. Okay.
3: Pero yan, pambayad pa lang doon sa doktora. Paano pa masahe?
6: Opo, yun po ang doon po kasi kami nagka-problema eh sa pagdating pamasay kasi pag October, wala na po talaga hindi na talaga yung trabaho pag ganun.
3: Magkano ang kailangan mong pamasahe?
6: Yung pamasahe po sa van pag papuntang Tacloban is 150 po.
3: Oo, balikan ito, dapat 300.
6: 300 po, opo.
3: Tapos pagkain pa ninyo. Okay, sige. Ganito ha,
6: opo.
3: Melva, ganito. Meron na nagbigay sa amin ng 2,000 piso noong huli ka namin nakausap, no? Ang pangalan niya ay opo. Si Happy Mommy Staff, 2,000. Pwede bang ganito, kwentahin natin, magkano ang kailangan mo doon sa bayad sa doktora sa isang buwan?
6: 4,800 po yung per session, tapos yung okay. Assessment po 2,500.
3: Sige. So, 4,800 sa loob ng isang buwan?
6: Opo.
3: Pamasahe mo sa loob ng isang buwan, magkano yung total? So, 300 bawat session?
6: Times 4.
3: Times 4. Okay, 300 times 4 is 1,200.
6: 1,200.
3: Alright, sige. So, 4,000, sabihin mo na, 5,000 plus?
7: 4,200.
3: Hindi. 5,000 kasi isarado na natin yung kanyang...
6: Opo.
3: 5,000 plus...
7: Plus 2,500 plus 1,200.
3: Alright. Sige. So, magkano ang kailangan niya, Seth?
7: 8,500. Ayan.
3: Sa isang buwan, ulitin natin na 4,800 sa 4 sessions. Okay?
6: Opo.
3: Wala nang 2,500 na assessment. Meron ba bang kailangan na 2,500? Wala na, di ba?
6: Opo, before po kasi mag-ano siya ng per session, magka-assist pa po siya ng behavioral assessment po.
3: Okay, na isang session lang ito?
6: Opo, isang okay. Session lang po.
3: So, kailangan mo ng 8,500 kapag ni-round off natin ito. Tama? Isang buwan?
6: Opo.
3: Okay. Iha, kapag ba namin ibinigay sa iyo yung 8,500 na yan, yan ba talaga gagamitin mo para... Anong pangalan ng anak mo?
6: Yung palayo po niya, 30.
3: Kapag ba ibinigay natin opo. Tong 8,500 na ito, makakasiguro ba kami na ito ay para kay 30 at hindi mo ipambabayad ng kuryente... Hindi mo ipambayad ng utang, hindi ipambibili ng tuba, hindi ba?
6: Hindi na po, malaking blessing na po ito sa akin kasi matagal na po talaga kung nag-ano na, may ma, may ma, ano ba, may ma.
3: May tumulong sa iyo.
6: May madaupan pa na ako.
3: Amo na. Ganito, sige. Iha, ganito ha. Ipapadala namin sa iyo yung buong 8,500. Gamitin mo ito kay Terdi. Ngayon, kung meron kang dapat na bayaran na iba, huwag mong gagamitin yan. Dumain ka sa amin at baka matulungan ka namin. Kung pambayad ng kuryente lang yan, baka magawa natin ang paraan. Gusto ko lang masiguro, ito ang pagsubok sa iyo, ha? Kasi hindi lang ito dapat isang buwan na therapy . So susubukan muna natin itong 1 month na ito, tignan natin yung progress ng bata, and then magkaroon tayo ng assessment. So meantime, ganito, para masigurado ko lang ha, na hindi mababawasan itong... para hindi mabawasan yung 8,500 mo, pasosobrahan na namin ito, gagawin na namin 10,000, yung 1,500 gamitin mo na para sa pagkain ninyo, okay?
6: Opo, maraming salamat po, Manong Ted. Sobrang saya ko po ngayon. Ganda po nung pasok ng July ko. Matagal ko na po itong naniniling sa Diyos, pati yung nanay ko. Basta tumatawag sa akin, lagi niyang sinasabi na lagi niyang pinagdarasal na magkaroon ng pagreso yung anak.
3: Amen. Naintindihan ka namin, Melba.
6: Maraming salamat po. Opo.
3: Kaya nga kami tumawag ngayon kasi gusto namin maging bahagi itong ating mga Happy Anonymous dito nga sa iyong misyon, sa iyong anak. Kaya naunawaan ka namin. Alright, abangan mo yung tawag ng staff namin, ha? At yung ating napagkasunduan ngayon, nagdagdag itong opo.
8: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himuang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

Thank you. Welcome dalawa pinigay iyo kanan tontrandan hipang raon. Thanks God it's Friday. Bilis ng oras at panahon ano? July 3, 2026. Nakatunta nga na kita mga paiga palawas, mga paiga panginang uwi, na labuhan sa talaan na maging peaceful. Itatuntag sa talis ng mga lugar. Hello, yun, hinihan na kahuhumang pala. Nagulat tapos na. Ang ginbuat nga mga liberal dito Metro Manila, han ka na ang iglesia ni Pakan? Sorry, iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Nakapunta ka baga hindi nga mga reklamo, no? At least baga may paggawa sa nila mga sentimento. Mga pala yung mga rally-rally, kunwari baga tinin terrisyo, di ba? Magpangabot na higyo mga hinanakit sa Tagalog, no? Kung natin ito, hindi mo baga gusto ngayong pahaptang, warlasan. Okay, so hindi na, nagpasalamat ang presidente, nga lumakspay na yun, nagduha ka na na. Ay nakikita man niya, bisa kung damang tao ang nagrarali ng mga Iglesia ni Cristo, nasa rin ng presidente, nga kaya ito. Basta magrarali ng Iglesia ni Cristo, di rin ito nagsasamo. So, lumupad dahil, last pa yan dahil ng Canada. Anyway, for the visit ito ng presidente, nga ito ha, Canada. Okay. Kali kita, kasang kaya, para ito na ito, yan ang mga himang rawon, himang gulit ni mga wala, di dahil itong Lunes. Lunes. Pagkakabayadan na tinatawag na impeachment trial, hasilado, alas 12 pulot. Impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte. Siya rin pwede sa natin na partner natin hando. Bato na! Bato na! Ay naman kung so matutiba, parang nagkikita ng mga listeners sa number 1 ng B107.9 FM, number 1 FM station, asunod ng Tacloban, sa kung narayo kita, di kita ha, aliman, no? Nanihibaro nga po kita itong mga pantalo, no? Hindi nga akong pag-live kasangkaya, para di kita maorhi. Ay, thank you so much kaya na naton, in Mayor Dila Silago, no? Silago. Si Mayor Manuel Palanya. At I'm not mistaken. Kinakandi ka kulob. O kusang kulob. Dili ha Hamburg, Germany. Para na sa nera nga in katitiro. Pagpaurupay sa rin kumaan ito ni era mga lugar. Kita ko niya ang taupan. Meron din yung mga lugar na salong, dagat, taon, na mga nasayang kumakulupan. Pero, ito yung kamaugaw, parang normal, no? Ito

Okay. Dali kita sa sangkayan. Itong tatay na mga himang rao na pagdina. Maluluhin niyo na tawapaso. Sana. Hearing naman ko ang magsabi pa itong Lunes. Alas na si Tantulo, dito ang hearing. Impeachment trial, Senado, alakan po kanya Vice President Sara Duterte. Damong itong security, nakabantay. Sige. Sana patas yung taro. Tabla, mga patas lang. Anyway, yun rinig lang mga kandidato ng Vice President. Pero, halong yun ito, tabla liwag, patas nga, pa-imisigaran liwag. Ito ang, suha na nga niya, inin ombudsman, ni former Speaker Martin Romualdez, no? Bahay niya nga pagtaga, I'm sorry, mana. Narito na ang palad ko, iimbestigahan sa palad control scam o anomaly. Anyway, parang mga kasal na kita yung engineer, mga kasal tayo nga, yan! Minarkusay na! Patas! Ang disigal ka mga dito yung side, ito ang Vice President, yung other side, ito na napakadinog na iwasan. Ballistic and water. Hindi siya nga yung atitali nga aton kung mga aton ano mga masunti na pinsan. Pasunti nga ito na speaker, former speaker, di ba? Hindi siya nga yung water. Hindi siya nga dito sa talayo para patas. Para ini, minar ko siya ini, para patas mo. Okay, sige. Ito nga limutan, Lunes ito, Lunes. Ngayon na pag-uusit panahon na mabutan pa ito ang State of the Nation Address, ikatan siya na anay doon na in-impeachment trial kung mabutan nila ito ang July 26 at 27 ito ang in-insang ito ang State of the Nation Address. Ang mabag ng tanalabog station of State of the Nation Address kasi hindi. Doon, ano nga lang ito tigbubuwa. Ano nga lang tigbubuwa. Hindi ito pagbuwa pa dito. Promise. Saan? Nalaman. Ito kami yung saaran pa. Tatwaray. Diba? Mas mo pa yung nagsasaan kung tatwaray. Pero mas mo pa yung nagsasaan pa. Para ka, Inday, Intoy. Pag ako na, ala, pangiging mali ng puso nila nga itong lugar. Na. Eh, wala ta, hindi ko magsasaan. Kung ginaano ko lang, wala ko patayin mo. Sorry. Diba? Ngayon, ito man ito yata yung damo ba tayo yung mga programa doon in administration of Marcos. Nasa sa inyo naman, di ba? Kaya niya atang nga talag kung ano dito yung mga makikita kung masunod kita o diri. Whether we like it or not. Alam ko, diri nawawara. Nausan na lumayo, basan wali ko, matutuman ang tak. Kapulahan iya. Anak ng Philippine. Kaya lang kung hindi pang inalayo ko na sa dunay ko tao. Amo ito na akong promise, ganun akong ayat. No? Nirinig sa amo kung akong ayat. Pagpakita la ini kung kaano kasinsero pagtabaho sa gobyerno. Diba? Kaya ano ito? Sarin ko kung may ada presidente na makabayad utang ni Pilipinas, mismo ako. Maghihit o malayo gasan wala ito. Kung may ada makabayad ng presidente ng utang ni Pilipinas. Mabayad nga na ini. Ini ng administrasyon. Bakit ito kabalatan yan? Mabunod ako din ang mga intelligence networking. Alagat intelligence. Intelligence ganito. Kaya gano'n. Anyway, this is not a joke. It out of Pilipinas na pulahan iya an iya yung putunggan 18.55 trillion. Ano? Disi otos punto 50 trillion kapusutunggan Pilipinas. Sabi na mo taksya rin matamba, mabayad nga ni init administrasyon, mismo ako't makatapalatan niyang.

na nag-umdanak niyo, kay malayo na ta siya monito. Ha? Kung diri man mo ba idan, kung hin o man ito lumiwan, kung hin o man ito na masunod na presidente, kita ako mo ginahatan, tagiliwat ako hin sa kabulan, ang panangitan ng nagmalintod na presidente. Pag umita niya lang yung hapon, kung na siya man, tatangan ko hin sa kabulan, kung bago nga paglingkod, bago nga presidente ng Pilipinas, tatangan ko hin sa kabulan. Mabaydan niya na niya within one month na hinidbag ko ng presidente, ako mismo makatamalakan niya na nagtara, Mr. President. Hindi ako magdosan wali ko kaya nagsaad na bubus na kalibutan, hindi na bubus na Pilipinas worldwide, not only nationwide, worldwide na ako di ako magpapasikat. Masay na ito nga amoy ng presidente nga nakabayad ang utang ang Pilipinas for how many years in amounting 18.55 trillion pesos. Ano ba yun? Magdito na kasi wala ito si Captain Juan ako worldwide. Pero alam ka ito, nagbibiba, bisa ko na hindi ako kaaliman, so sumatlakit ko maturan. No? Bisan tayo o datang pakyan ng siguro ng mga magkarib. And then we are member ito na economic group, no? Malakan na. Ito ada ng mga ekonomista, mga CPE, kunin naman ng lawyer, pakihan nila niyo, kunin ang presidente yung mga kabayan din, Pilipinas, yung patutang. Tignan niyo, malayang na kunin tao yun. Ha? Takon, that's my fight for the right. No? Ang importante. Maanghat yung pagtrabaho ito na hinuman nga nagkatapot ipamunuan ng Pilipinas. Wala, ganun lang kasimple. Ay kung di rin sugar, hindi rin magiging stricto itong mga leader. Dapat na yun ganun. Alam mo galulugin mga presidente na nagkakatihiyaan. Dapat mga presidente naghiyaan na. No? Saan ko ba mo, hindi rin lang itong Pilipinas, kung natin na pinakalas, Pilipinas na ng kasuhan, na priso, i-targera, no? May ada na priso, tapos na absulto, ng mga presidente. So, amin, hindi nito kasangkaya ng idon, din yung mga natin. Pero nito na yun, na sasabutan yung mga, may mga tinuyang, may mga lindoro. Usan ito, pero may itong mga reklamo because of corruption. Which is normal. Mamati ko yung mga magkalinain yung mga nasun, yung higit presidente, normal na dahil itong makikihaan kahing corruption. Kasi sin yun, nag-presidente ka na nagdaan ng trabaho, may ninding gamit. No? Kinakasuhan yung corruption. Aros nito na, awa mo ito na ugat termi, no? Ito na corruption, ito mga naglilingkod kung mga presidente, no? Ibang mga nasun. And anyway, ganun naman talaga. Hinundong hindi yung 18.55 trillion itutang niya na Pilipinas for your information. Ay nagahing ko pa sino pa kaya ang magiging pangulo na makakabayan sa ating utang ng Pilipinas, ha? Kaginiyuhin ako na tagagawin ko sa kabulan kung hindi naman magliwan bago ang presidente. O kung iniman nga presidente makatangkos until 2028. Ano last time? 27, 28, diba? 2028, 6 years na. Mabaydan nga na ikutang Pilipinas ng President Marcos. Tawagan ko yan, Mr. President, makatakamalakan yan. Pagda ako kay Malangong Batasan Morico. Kaya man na i-dante marunit marunong lumayag sa naman ito. Ako, kung baga Asya man, kung mabaydan ito, utang ito Pilipinas. Sitting aside, talking about ito ng mga pagtaga-utang ito na ito ang nasun. Kali kita, ini yan ang pagtaga sana, no? Inin patuhay liwat inin gusto ko gan lang maging peaceful. Paminaw na ba? Diyan lang din niya ato kung niya tabugusan. Pero may tungkod dito na worldwide. Diba?
Ano naman kita at siyang kaya, yun yun ang minitabo. No? Ambisyon din yung mga nasod, may mga kalamidad na natatabo. No? Importante man ko dito ang pagpanginaan o pagkilala na may nakita makagaraho. No? Importante na kita in the mag-rumlik na magtawag. Yan na mga kasangkayan, siya na kumbaga nakita, kumbaga matuod man yun eh. No? Again, kung maging matuod nga maging successful unta, ini na nga baga Jeremy Mangrao, this is what we call technical talk. No? Mag-istorya ini din nga nasod nga nag-iinaway. So, may da niya naging buwag din itong katakaw. Ginhimo niya nga technical talk. Istorya. Andiri baga maupay nga pagkaras siya para matuhay. No? Ini nga nga panahon. Siya na maging successful unta. Di siyang kunhari yun yung istorya na nga ni Hira. Pero siya yung pagindumlihan. Magkamayada nga amin nga technical talk para iran nga sugagban gihapon inimanggod nga Amerika amumanggod na isaw-saw high style. So anyway, kung natunta nila yung technical talk between Iran, US and Israel. E ito na Amerika, natural na ang gawin man nga din na daping man nga din Israel, di ba? So, ito na pagdagod talaga itong Iran. Para matuhay na hindi nga, bisa naman lang matuhay na pag-agi di the Strait of Hormuz. Ganun lang naman talaga eh. Diba? May maagi, binubumba na liwat. Binubumburong mo yung trabaho, nag-isori ka mo, ulire, ano ka talagang gusto? Sa amok kining kalibutan o sa amok lahayo? Ito na nakikita natin din. It's where my, akin, personal ko lang yung observation, mga kasakay, whether you like it or not. No? Na dapat nagatunta magkamayanahin tinuod na istorya niya ilagay mga man ako mga kabataan ano it's a new leader kay i-chan luwat diba so agi nila kay magmakat mga kinabataan mga kusay mga istorya diba so kung nasa ay narakasayin na kita ayaw igbulin itong mga nasod ng oray labot. Eh kung nag-higger na ka mo, itong mga guilty ko marasod na iugod. Especially itong pan-ekonomiya. Diba? So, mga lulungi kita ng mga pobre ng mga nasod. Kita mo, ito yan ang pag-sinapobre ng pag-aga ng State of Hormuz. Pero ito ng mga barko, ng mga naali, na napiperwis, negosyo. Eh, uusap ang gubay ni Permedon na basihanan ng era ni Pag-Asya. Tungod dito ang pantaga-lana. Diba? Ito ang mag-fuel. Kaya mo magbibito ang kilaragyan ng mga dagdong ng mga inimbarko, no? Mga tanker na itong karga fuel. So, matuhay na nga nito pag-agi, makawari itong salamo. Maubos na sigurado kung nahihina yung pag-ubos, ipresyo itong lana. Pero samtang nyo rin natutuhay, parang off and on, itong himagraw between Iran and Israel, and on behalf of the United States of America, di natutuhay. Di ba? Sana, ini nga, mintawag nga nga, technical talk. Matunan mo ka. Alay, igadban kami. Sa informanity ito mo eh. Matuli, igadban kami. Eh, yan naman la. Kami di man kami na papamatian ini nga, inin era, pero standard, bang raw nga matuhay mo ka. Ato, na-appeal na natin, appealing. To those countries na involved hindi nga nangaliri pagka tuhay nga tuhay yun na rin ayun sure naman kasi sakripisyado kami ito natin mga pobre ng mga naso no? Thank you so much kung kami nagpapasalamat diwa hindi nga Pilipinas na inin nakapamuhay-puhay ang mga nagra-rally hindi ha Metro Manila. Ako nang gihapon ng kanan Iglesia ni Cristo. Thank you so much sa mga membro ng INC, no? Na umang gihapon ang Turukan Law na era rally-rally. Tumunan na magihapon paabot ang sentimento ni Senador Dante Marcolita
ng si Congressman Dinisek. Mabato naman na parang tinungod yung mga ining nanakit, no? Reklamo, inyong pagtaga sobra na corruption sa Pilipinas. Hindi ha aliman. Kaya nila na kaya na ha Germany. At tinungod na nag-observe ako, may maghapon din yung leader ha Germany na ang maghapon ito na napihan, napasukan, na absurdo, ito maghapon ng corruption. Pagmuntan din mga tao ba? At kung magulit ako dito na ogupay mo, magulitan. Ano ogupan, di ba? Pero hindi kayo itong partido, partido man kung ito napili na kung pananglitan dito ng iyo sa partido, ang ganda dito sa nagwapon, nagkakaurusan yun na ayaw kita, hinipi ko ito pili. Ah. So, magunta ito, di ba? Tapos, ito, magpipili na kung hinilibing ang among ipili ang among partido, ma at matawag na kadit mga tao, yan ito ang mga tao, kandidato sa ito. Para ito maram na, oh, ang nangyayari ito ngayon, ano ka? Ha? Okay. So, katuntay ito. Sana pa rin tayo ang sistema dito sa Pilipinas. Itira mga, hindi na Pilipinas, itira mga suman na sistema dito sa Germany. Anyway, thank you. Iba ito ang sistema sa politika kasi. Ito meron dito yung federal election. Alright, galing kita ba? Ano siya gano'n sa ita? Alam niyo, hindi na rin natin dito ko sa panahon, ano? Galing kita ko siya gaya niya na hiniya na naninitabok nila ha? Nila, sinunod ako ba? O, kabungusan nito na provinsya, ano ba? Parang ba hindi? Criminality is still going on. Corruption is still going on. Drug is still going on. Saan ba yung mahuguman? Ay, okay nga nga pero yung isama ng drugs. Okay nga nga may permiso ako itong criminality. Okay nga nga may sabo kit corruption. E ano? Ah, yung talagao yun. Ay, para may nakapermigiso. Nakaroon! Permigiso ka kung yung tatan mo. Di ba? Pero hindi talagang sinasakyan kung mga tinuyawin ni Kundere. Di ba? Itatag na...

nani, halas, na dumusubdahan nga dito ng salong. Anto na yun na karigis. Kung baga busog mo rin na niya reklamo rin na rin nasa. Parang gabon at mga butante, busog na nga, hindi na nga kontra ko rin na rin nasa. Ah, sila ito, ang kumita na ating pili na naglaog. Ah, kaya mga busog kami. Pero ano ba, ang ginda buhat, yun ay, ang sinaturo, ginginuyang na kay, busog man ang mga butante. Diba, nagre-reklamo ko na. Hindi dapat punta masusugalin. Hindi ta pagkita makapili yung klase yung halas na mag-a-administra ito natin tansya-tansya ng mga lugar. Especially ng mga munisipyo, syudad, probinsya, ng mga distrito. Diba? Ganun na talaga simple. Ito natin gusto nga quote-unquote ang naging natal na statement di ko nga nakalimtan si former senator na naging Senate President Franklin Delano. Ang panuli nga, te, gauhaw na po. Gauhaw na yung tupi. Gauhaw na daw niya. Tinuon na pagservisyo ng mga tao. Tinuon na pagservisyo ng mga politiko. Diba? Gauhaw niya. Tintama. Yan na eksakto. No? Ang mga programa ko niya. Ang kalento niya na mismo si Ando. Ando, inuuhaw yan. Hindi natutuhoy. Oo, sa mga pag-iunahan, pag-ibabawian, no? I should say, na itong era mga ginasto, mabawi, bigahan, pinalitaan. Tay, pinilihan. Anyway, sabi mo kita, engineer, kung bang din niya na ito, anong itatabot? Ang nata pinaliwat ng Philippine National Police siningaton gin babantayan doon itong mga nangitapos investigasyon ng mga kongreso, mga senado, mga Malacanang mga nag-iimbestiga ng inanong mga pagtaga pangrakot matulatong tanala ini ay yan ha nakasuhan na ng luwat no? Nakasuhan na sa ligang bayan ni Senador Dan K. Marcoleta na kasuhan na sandigang kasuhan ng ombudsman ng doon sandigang bayan ni Senador Dan K. Marcoleta may lakay na iba basta kung hindi corporate administration na nagpapahayag tamang anisakto kinakasuhan yun, diba? Yan na, ikaliluwat din eh kasuhan luwat. Oh, reklamo nga po ang former House Speaker Martin Romandis hindi nga pagtaga control sorry, hindi pang control flood control na mga reklamo. So kung saan nagandang lugi rin ito na nga yung kumbaga lurubog na langaw na rin pero mga kumbaga hindi rin mas ko rin yung kadali. Ito importante kung hinilin yung mga kasanggahan, isang mga tao, isang dinihaamon nga na pinamumuntangan, nagreklamo na nga nga na dapat tagal, kung angay itong liga para makuntinto yung mga tao, dumas, bumalik sa Pilipinas, isalbi ko. Ang tapos na ang laban. Ano ba, magmukitin niya pag-uli sa Pilipinas, kay Pilipino man niya, ito niya magpapakuntas. Ang tinuod lang niyang mag-servisyo para sa mga tao. Ano kaya naman siya ng presidente o Rayman mong katong SDDH Pilipinas, SDDH, Nether, ano mo na, Nether Watch. By the way, tiga nga yan din yung Nether, tiga dito Nether Watch, hindi nga yan sa limang, no? Mga 3 to 4 hours na ang biyahe. O 5 hours na, sarak yan. Pero kung lumayari pa, no, mga ito yung 45 minutes after na lang. Anyway, parang kumatulog para sa iyo mag-iisip. Pero sarang ka po yung nalit kasi ganito. Ano yung lunch ni tao at kung Panginoon, ano yung kabutangan. Puro malang istorya. Pati ako ng istorya na susumatan mo. Yung kinakanto mismo. Anyway, maray ko itong panahon. Kaya ako na baga oras. Time is always limited. Ang tako oras ang depende. Anyway, again, para sa natin mga suking at hindi pumati. Kay Nasa rin di. Kauyo!

babaeng guwapo ng mahusay na mga kabayan ito utang ng Pilipinas kay Kurus Manla Pamuratot. Amo lang ito at si Sir Meaning. Kunda nga nagalit niya Pamuratot. Iba naman. Ito naman yung iba. Dito naman yung bayan ito utang. Ibang pinangurakot ang tanan o ubos. Lag na umubos yung ibang butog, di ba? Anyway, imo itong katungon, paghatag yung reaksyon. Alam mo, basahan ko laluwat din yan ang makimang binaglo. Hindi, pag babasahan, nag-iisol kami. Diba? Anyway, sige, ako na, to be fair and balance, kung may ilipapahantang liwat para kamo mas kabaro, kung nauyon ba kami o diri, hindi yung mga reaksyon ng ating mga tao. Aras ka na ba na ganyan eh, nasa rin nga, grabe naman ito ng korupsyon ng Pilipinas. Pero mag-ipapag-abot ng eleksyon, hindi yung binubunok, malagang yung mga pangakot. Diba? Kaya may tangit ni Basulon, alam mo, may ibang basula, liwat. Kaya ako, nabutos na kita kalugaring kung takbutusan di rin ang dadaog. Kung may himol yun, hindi, binubutusan ng dadaog man. Iba nga nakikita niyo nga, wala yung pulos, hindi kinarabaho. Diba, so, dahil na yun, hindi naman maaramin eh. Kita naman labaw, na nababaro, ito ang kong pipiliin ko kung tama, kung diri, na lidya. Okay, sige. Solunis, sana maging patas ipagtatar kung umating derma ni Vice President Sara Duterte itong impeachment trial sa Senado. Sana itong mga senador magmata na ganpunta. Diri niwat mahadlok pagbaton sa Senado ni Sara Duterte. Okay. Ito na ako naman sa kinibarantaya kung mga tuloy ni pagsakangan ko Senado ni Vice President Sara Duterte. May damit yung legal counsel. Ano ba naging kuting papandaraan mo ilo kitang magbabaton, di ba? May maramang kitapon. Ito mo siya ha, Pilipinas. Sa akin kita nakakasari nga ano ba'y tinuog ng justisya? Justice for all kon justice for all. Ang pilis ka daw, naunsa man ka daw, wala kayo malipong. At itong una, kami yung may kasuhan, karo, may ilan akong. Baros-baros lang, so. Ha? Baros-baros lang? Ay, baros-baros lang kung hindi mong gusto siguro. Eh, baayo. Ang isa yung tinuulga sa'yo. Sa'yo, hindi tayo. Sa'yo kung mong gani. Eh, natang ang bilik sa iyo. Anyway, ay, nagunang Pinas, ganun talaga. Okay, nalikita ka siyang kayaan. Ang walo, tauyo ng mga dating marino, marines, mga ex-marine, na walo. Ha? Amo itong magpapagawa sa kundira testimony, mga testimony, mga bodyguard ini, hadpo ni Saldico. Man, amo itong magpapagawa sa kundira testimony ni walong na dating ng mga Marines na bodyguard ni Saldico. Man, amo itong gagamitin tao yung para itong kaso kontra ng former Speaker Martin Valdez. Ano? Kaso mo Presidente Waray man ito, mga mabungkat na ebidensya, puro man lang itong hersi. Ano na, sige. Waray ko itong puno kumita. Adat ka na nga makikitaan kung amo na good man ito gawas itong era mga investigasyon pag-abot itong era mga reklamo. No? Yeah, mga kasuhan man yun eh. Kita, unta na lang. Kung naedak magbuntat ng ebidensya. Kung asya man, may pasay niya taso ala kontra ang former House Speaker Martin Bumagos. Naku po. Di ba? Siya rin kanimo ka o yung balance sila, patas la. Batay, basa ko man lang inudinig ko lang. Hindi, magari ako yun. Di ba?
Kansin nga ni Sara, reklamo. Office of the Vice President. Yung reklamo, ito Vice President, may hilinga, pagtaga, ayan, adisyon. Ano din ko't nyo sa, yung reklamo liwat, para pagtaga, flood control. Aside doon ito ng Malacanang. Ang takot na by kalabutan kita ang dalawa din ito namin ito baga kabutangan. Imbamba lang si tala ini para ito na itong mga suki na ikumabi at mga buwag ko nga itong programa. Anyway, sige, mag-aatapang kita. At ato ang mga presidente ang pagkala mga kasangkayan nagpaabutan niya baga pagpasalamat gihapon ang ika-mubinta isiting taaglawan an iya mami yun isang ko na ito iya Canada at then presidente na pantang gihapon kong pasalamat an iya tayo Cintay City o yung 97 yung birthday an iya mami no? Then nag-aging kapitan birthday ng iya no? July 2 direct ng sasulit ng birthday ni former first lady ng mga Wallace Marcos. Thank you so much. Okay. Sige. Ano ba? Hindi na. Background data na content sa program. Kapusog naman. Ikaw rin naman na ano. Sige. Ay, mata na lang kulog na yan. Liwat kan Madam. Itchil. Kumusta? Atin ka nga baga naging malinang puso. Again, termina yung pamanipayo natin baga mga sa yung pamanipayo. Tama ho, panginabuhi kaya po. Okay, sige. Dahil na, mga isang kayaan. Thank you so much. And termina natin mga nakatutok mga suki nating pamatik. Anong buwas? So, ito ang simana. Kamaya din dagdag bawas sa loob. Ito ang lana. Ayan. Anyway, thank you so much sa aton mga inin official, especially sa province of Leyte. At aton mga board members, unang ko nalaan na ini, at aton siyempre, the workaholic governor, tunangitan Governor Carlos Jericho E. Cortina. Thank you, sir. At aton na provincial administrator, Madam Person Almero, Treasury Department, ano yung Madam Ruth Sorbia. Thank you so much. Sir Alvin Sorbia, mapinga kulog. At sugod mo na natin ng budget officer, pinagikan Madam Gina Hipi. Accounting Division, Madam Doris Biloy. Siyempre, General Services na akong idol. General Services, si Engineer Edwin Labanta. Thank you, sir. Natin Engineer Gilbert Militante ito. Salamat. At sugod mo na natin Vice Governor Sandy Javier. At sugod mo na Japon na natin Congresswoman sa 2nd District, Karen Javier. Karen Javier, bait nila talaga. Sir Roman, sana all. Another provincial tourism advisor, pinagigil Madam Fantis Antilla. Thank you, Madam. Salamat po. Nag-invita rin niya ito natin mga turista, mga balikbayan, kung ano man mga bisita. Kasi ito niya ngayon. Tara na. Tadi na. Balik na. See you later. Thank you. Another gapon mga termina na katutok. Uy, mawping na pulot. Another mga tanga Land Bank of the Philippines. Yun. Yan, siyempre mo pa yung tulog niya po ng Sir Jim Jim yung pasir, sir. Salamat po. Natin mga official. Salamat, hayo mo tulad, mga kasangkayan. Yan, hangarang gapon natin na Chief Executive Officer. Yan, nag-isang tayong President at magkalailain ng FM Station. As well as yung takumang pinagang minister, Mr. Bako Villanosa. Pero dali yung kasangkayan, yung sorgo ng tanginan, membro po ako. I'm proud to be the member of ASAP. Anak sa pinto. So yun ako, pinto sa mga paingang kulog. Salamat na nito mati, and sa kulog. Bye! From Aliban. Salamat po.

0: manicure time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
3: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: KBZ on B1079.
1: I remember when we could talk about anything. But now...

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
6: we don't stop the music.

0: Ayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
3: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.